tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno, o a sheba gore na PC e shebile gore o gangata batho ba ba-creste ka streakene ke yona nako e ba gapelang ka yone. A ere re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: mona ke bua ka mohale ha ga bale mogena madiba ba tla sametsi ka gapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ga tsosa di fefe
1: ke re ba se ke ne ba botsa gore na motho yena kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane.

ya boela dikologolo dipakeme kgapelo bojano o tswantswete ke suba ka faela lesuba la mosheletsi bjanalana o lesedi ebile ko wena le bonela lefatshe la ka gantatae o togompetaare godimo ebile ko wena motshwabu wa dibuka tsa nampa wane ga o jele go bogela go phedile tšhebedijwana tsa mofa o di isa kae thapo thapo ka

0: tseba gore thapelo ke lelomolo. Bona metsotsong yona ena e robedi re furaletse ya monate horra ya rona ya boraro. Lena non le bitsitsweng a Selemela Morning Drive Show. Yara re fitla metsotsong yana e le show metsosoloso ka mmino o monate, mmino wa difela. Metsotsong ya mashome a mararo tshebeletso ke re ba hao morena. Goreng ya rona ya bone thapelo ke ya mohau. Metsotsong ya meraro ka morao horra gona boraro a ya bitswa mabitso a bahalaledi mokgahlelo wa pele le wa bobedi. Mankgang sekotshenya e ka sitana le ditsebiso tse akaretsang a tsa moifo. Ga re tswarama monate metsotsong e mashome a mararo ke labohlano letsatsing le. Famo, famo, famo wena le getle ya noto. Enke ha monnate koriana ya gona ge ja ge ha monnate marrapo a fapakane le mokokotlo. O le ba hantle horrenyana ya gona ya bohlano. Mo ka tla fitla ge nka dihlotsa ditaba tsa dipapadi. Metsotsonye mashome a mabedi ge nke bolipi. Metsotsonye mashome a mabedi ka metso e mehlano ge nke moruo. Metsotsonye mashome a mararo ke tshwage fela masego ka letsogo. A ke tloga mono ke nke koriana ya ka gape ke betelele sefubeng go le ba gantle. Metsotsong ye mehlano pele ge kgitla horra ya gona botshelela mo ke tla fitlha ke o sia matsong a lona le tebele ke ka mokgwa ke tlammeng ka tena go monnate.
1: Go
0: monnate
1: ke thabo fela
0: morena wako.
1: Ke
0: tsa tapelo mo rena mmamo ipo.
1: Ke tsa mo jomo ka le go ha o se ka le bitsela mo rena Jesu. Ke le no kona bo se bo bohle. Mo nne go go betse re sa itsebe, re sa ikutlwe. Ba ga ba ba le ba sekele tsa ko sentate. Ke nna na la sele mele ke le na le tsokala. E ba le gona ka ha go lona bohle. Dula dipelong tsa rona go utlwisisa ka mo le leng ka teng. Ke eno motsamaisi wa lona o hlokomele bo ba baleng tate bana ba kgwate botlhe ditshwao mareng tsa rona. E ba le rona botlhe ka lebiso la Jesu. Mohau wa hao o be le rona letlhare lotlhe go ya meseletsing ya rona ya matsogo go ya mabakeng ka o fapana. Re a leboga ntate ka lebiso la mokana Jesu wena monga tshepiso ga o be jalo amen.
0: Amen, amen, morena mmamo ipone moeketse.
1: Phomolong ga tikwe nnake.
0: Mokana modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko jetse botlhokwa molemong wa moifo wa bana ba kgwale ka sitana le go ba sotho ka kakaretso.
1: Ke a leboga ngwaneso o tsala letsatsi ka mafolofolo.
0: Ka thaba ka utlwa monate ka thaba ka nyakalela mme wa ka.
1: Amen, ntate.
0: Ke re ke qaleletsatsi ka mafolofolo, ke qaleletsatsi ka monyaka. Hodima PCFM, ya le kgotla la kgaso la hantatai. O theoha hantle fela a fane Lesotho Hotel and Casino. A tla bitswa mabitso ka letsatsi ka nako e ka le ka letsatsi leno. A tla bitswa mabitso ka letsatsi leno. Ke ipotsa fela hore na wena na la hao lona le tlabele le ho kae. A re etsa tjena ke a registera. Nomoro tsa mohala +26659956 le 212199956. Nomoro tsa mohala +26659956 le 212199956 lentswe lena le ne le batla ho ntshukudisa. A ke go bona ya be le hona re qalang ho bua. Me ha o qala ho bua fela e bo sontse o bua le bana beno go ka ke ntwe mo nat gore ke ntwe mo nat e ra o qala ho bua fela o bo sontse o qala o bua le bana beno ya le tswelela le ne le batla ho sukusukudisa jena empa he ntho tso hledi ne ya paetse ga ke qaleletsatsi ka mafolofolo ngwana wa batho.

batla o utlwa monate wa yona. A ke tla qala o utlwa monate wa yona. Banna ke haella pakeng ya tsa hora ya leshome le metso e mmedi o isa horeng ya tsa bophele. Bosiu bo boholo.

0: testamenteng ya gale. Bukeng ya bone ya dipesaleme tsa Dafita a pesaleme ke ya legolo. Temana ke ya bone. Yona e bale ya Joana. Let's ebe ho bane Jehova ke modimo. Ke yena ya re entseng. Mme re ba hai. Re setšhaba sa hai. Re mohlapi o aloswang ke yena. Tshebeletso e bitsitswe fela re ba hao morena. Hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae. Mo teng o ka atamelang a homogana modimo wa hao. E ka ba ka temana. E ka ba ka pesaleme. E ka ba ka mantswe a thapelo. E ka ba ka mmina thoko. O tswa fela o rena morena modimo o itse o tlo o mororise jwang. Mesong ya letsatsi le entsweng ke yena. O tswa fela o rena morena modimo o itse o tlo o pakahatse boholo ba hae jwang. Mesong ya letsatsi le entsweng jwalo ke yena. O tswa fela o rena morena modimo o itse o tlo morwaha ke jwang. O tswa wena. Tswa wena fela gore na kgetho ke ya gago. Motho e mongwe le mongwe a ke go sebeletsa ntata ya mo ratang. Motho e mongwe a ka ema mona a utlwa sa tlhapaola fela morena modimo. Banna o ipotse gore na banna e be banna ona a ile a e bona ka tsela le mokgwa mofuta ofe. Ke gopola tse dingwe a tsa dintho di-Facebook mona. A o tsaba o tshabe polotiki. Polotiki e chipi e ya ranta. A o tsaba o tshabe polotiki e chipi ena ya ranta e. Kore, kila ka ipotsa fela gore na ebe banna e la ba fihlela qetello ya qetello kapa e la ba fihlela moelelo wa ditaba tsetsetse banna ke bona bua lo ho songo tswe rest in peace in loving memory ha ke re ke a shwa ke fumela banna ke moeta pele emong a mo holoka gona ha ena le sotho banna o sotho o hloka itse a tshi banna politiki banna ebe la nna fihla kelellong kapa la nna fihla boemong bo ba ka tsela le mokgwa mofuta ofe ho ka bala ka letsa motho e mong o re ashwe ka baka la politiki ka baka la ganta ya ganta le khale ya motho e mong le mong o rapela ntate ya magata. Tshebeletso ke monate tshebeletso e bitsitswe re ba ha o mogena ke re ke tlwelele ke tsa marakalla. Ai tseding tsa dintho ka ipotsa gore banna ba ile dietsa boya tsa fitlhela boemo bona ka tsela le mokgwa mofuta ofe banna ba ile dietsa fitlhela boemong bo e be ngwana motho ha dutse fatshe o la nahana eng. E madimabe politiki ya Lesotho ya ganta. A re tsa tsena re bitsa mo kana modimo wa rona Jehovah Jireh. Wori ma peace ya fam. Facebook page o tla mphumana mono ka seshweshwe se seputswa je. Facebook page o tla mphumana mono ka seshweshwe se seputswa. O tsebe ke lona le nane o lona le. A re tsa tsena re hweletsa jwalo mo kana modimo re hweletsa jwalo ho Jesu. A o ntate modimo wa. Ibe la ba fihlela boemo ba tsela le mokgwa mofuta wa o ka tsela le mokgwa mofuta ofe. Ibe politiki ya gone la ba fihlela boemo mbona ka tsela le mokgwa mofuta ofe. Ha o ntate modimo wa ka. Jesu. Re ba ha o morena.
1: Ba ha o morena.
0: Rakgadi.
1: Fuka le la bobe o etse botle. Ba tsho tso o phela. Ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena ra ga di nthumeng a matete.
1: Ba ba khupa ngwaneso.
0: Amen nna. Re ba ha o morena. Nka pese ka matla wena ka sebele ntlhulele sebe ka mehla o nketse mohale. Nemma re ne ile gotle. hantate molo nnelese ke ya ole bua mme wa ka Facebook mono. Ba hao morena.
1: Ba hao morena wa.
0: Ne marorisan.
1: U tswang Jesu se fapano o re ntate o ba tshagela. Ba nna ba tsi so ba sietsa. Ba hao morena.
0: Ba hao morena me marorisanga mo katse.
1: Na thuto ngwane.
0: Amen nna. Jesu. Ba hao morena. Ba ne ba le le shome ha ba fodiswa le pera empa. Ha khutla ale monga ho ya leboa nkhono tse ale halanta temo.

0: ne go kwa ka ka ke nkhono phuthi ka khutla ka kwa ka ke nkhono mmamogena ele ke ba ha o morena o re se ay ay re ba ha o morena le fellenga mo ke tsama yanga go lahle ya ba bangata empa nna ya ntsa maisanga ke Jesu ke mongatsela a o smale fumo lapo ale na hathuthe ke ba ha o morena re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: sa khomo
1: se teng se di ba sa ma a di fer di ba se ile se tsa matla sona ke bo phi re ba ha o morena
0: re ba ha o morena sa khomo mo kiritle
1: kamma se podi maneso
0: amen nna ke
1: amen e ho
0: nge nna ke
1: Amen.
0: Eba ha o morena.
2: Ba ha o mogana bo le bole.
0: Morena masita.
2: O ja o ya ga thato ya ga ga be je ga sena lo tsena sa ga pata ga ke go pa thato ga o phetha le anta ke bo le bole na kwa se a gona na kwa ja ja go pa tsa ba ha o mogana.
0: Eba ha o morena, morena masita.
2: A bana wa di.
0: Morena wa ka. Lentsela ha o na nka le bo hakang. Le lokile le molemo le tsohletse bolelwa e itse ka bolelwang ke kopa go ipheta molemo wa kutlisiso morena waka lentsela hao na nka le bohakang le lokile le molemo go tsohletse ka bolelwang kwatsaneng a le kwatsaneng e ba hao morena
3: ka ba hao morena
0: Mechija
3: Baba ngata ba tshepie ke mina tsala fatse ntate tshola maya o halalela ka ba ha o morena
0: ke ba ha o morena mechija
3: a nna na ka tsala
0: morena muri mama tsiri tsola ka nyalo go tswa ba ba lele ba ntweni nne
3: ka o tsana tsala le na mokwena
0: amen nna ke
3: a nna na ka tsala
0: ba ha o morena ke le la letsa mahlo wa ka di thabeng a mo thuso ya ka etswang a teng ho modimo ntate wa ka re ba ha o morena ya ba ha ipolele le bitso empa mohala wa ka empa motšhini wa ka o bohlale metšhini e re sebedisang a kwano ha ntata ntata e re kenyeditse metšhini e bohlale ya fihle a hlahisa lebitso la ntate mphaolo dipeleng o di maphisi ya fam re ba ha o morena
4: ba ha o morena ngwaneso
0: masale
4: masomola a ya lokileng a mangata empa ha e le jewa fa modimo o montse ona ka ofela re ba ha o morena
0: ke ba ha o morena masale a molomo wa mphi
4: amene ga tola
0: morena modimo wa matsiri tswale kganyala go tswa ba balele ba ntlo eno e ya ha o nneso Amen in this all. Reba ha o morena. Jehova re namolele. Mealis magomo alele nkoto. Reba ha o morena.
5: Reba ha o morena ni.
0: Mokuku.
5: Ole tsana lo ba mahau wa ba tau a re mo ku ko masiti ka mase pudi ni.
0: Amen ne so.
5: Yeah.
0: Morena wile a ipona hatsa ho Solomone bo si utorong. Morimo are. Ko paseu o ka ratanga hore ke o nehe sona. Ntate mo ikitsi a le ntate mo lomatala. Re ba ha o morena.
6: Ho
0: ba jalo ka thaba sene ke inya
6: tsinye ga ba ha o morena
0: ngwane se ba ha o morena ngwane
6: se se
0: monyana ka hadi tangi a o

0: ho ke thabo ya modimo ai ke kopa bo ipheta hand le bo hanga di ntontso hle ho bane ho ke thato ya mo rena Jesu ntoda mofukeng a le bophelo nga Vanderbilt Park re ba ha mo rena
1: Morena
0: Masisi.
1: Oh, Morena Modimo. Ka mo ke bonang ka teng mamelong ke ntho e fokalang haholo ho nna. Hobaneng bophelo bona re hlala ke dikganyetso tse ngata. Mme le ha nka batla kgotso jwalo le jwang, ntete ka lesa ho fumana bohloko le ntwa. Ha o le jwalo Morena, o nno nkekeletse mamello le boiphapanyo ka mehla. Re ba hao Morena.
0: Re ba hao Morena, Morena Masisi.
1: Ka pontsho ngwaneng.
0: Amen ngwaneng.
2: Uti
0: awe ya once empa ba keke ba hlola ba ha mo rena a usile hata ale mahalani.

te tsebeletso e bitsitsweng re ba ha o morena o di mapisi ya fama moteng a re ntseng re tlotlisa mogana modimo wa kona ge le bo wa mogana modimo re mo boka ka ditemana dipesa le mina thoko e ka sitana le mantswe a thapelo.

0: le bantlo ya ka re tla dilaga re sebeletsa Jehova ka mehla ntate Paulo di pelei a le kholo dikane ha pelei ke se tlekitseng e ba ha o morena
1: ba ba ha mo rena ngwaneng
0: morena mam tsepo
1: ke o fa ke le se dilaga ka le tlo ya ka ga tswa ba
0: re ba ha o morena morena matshepontori
1: ba matshepontori
0: amen ngwane.

sabarubetseng tate dikubong tse tshisa bitsa banna ba ntlung ya lefifi mti ere prompita yena ha ila le godimo ba ne ba le ka hodimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka hodimo makhubuana ere ha fetu wa mtimo wa fetu le polo tsa banna le basadi o tla go tumisa wena fela mtimo ba profita le dingaka le bohle ba tsile wena o rutile ke na ya re neileng bophelo ke na re neileng

rena tsohle ka o fela dikolla tlasa temana yo re fumanang a bukenya ya tsenolo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano mao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo bantu dielwa sibupinga samolo la bohlano letsatsing le la bohlano ke la mashume a mabedi ka metso emene kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng bonnete re kotsometse hantle odima matsatsi a magolo a mabedi ka metso emehlano 205 ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a legolo mashume a tsheletse 160 Haiba house etse litho kana kwena ya selimo Sokomela setliska sa o tabu Setliski sa o petsula Setliski sa o Abula Atinyane beke ona ke a mashume a mararo ka metso e meraro Amala etso fitseng a bonnete

0: ntwena ke le maletse wa bona ba ile ba otla ntwe monate ke ne le kamane ka lo reto kamane mafelo a viki yona ena mofumahadi wa lo reto mono mo hunongwa ho tswego jwalo rete rete ke ba ka fihla ka mono ka nyagela ka siya di gaikitsaka me ho ile ho sebetsala ha monate mafelo a viki yona ene ho tloala bohlano manu isa sonta
1: Thank you.

0: re ke tloelle o iketsa marakalane letsatsinya la sontaha ka mona ka church go tlabe go beuwa mo bishop ka mono ka church ka mona e bona mona e hudima sekolo sena sa barwetsana St. Catherine's ke la ka utlwa ka mono hore ke letsatsing ya la hosane bo ke moqivelo go tlabe go beuwa jalo mo bishopo ka mono me o go renge ke potele hanyane fela nke ke etse tjena nke ku utlwisa fela a ke go utlwisa mahamo ke atla wa utlwisa mahamo fela ke atla ntumelle ke etse tjena ke tswe ke feta ko utlwisa mahamo ke reke pele
1: cha o tla cha wena peo ya bishop wa borobedi wa diocese ya Lesotho e re ke shoduta nna motho a tla sa thaba luta le phuthinle le tona banna ka ba ma re itshetla molwanto go moswe le yena ka ndo tlwantse la mogena le re ke tla go mama o tla ema bakeng sa gona mme kare ke nna enwa romanna ke mantswe ya moprofeta Yesaya ga itsalo bachurche ba theile meganya ba letile a mafubi a gakane di lemela gwane ba kgethile reverend Edwin Bachise go se teateo ya letho o di hulang tau mantswe ya bagaleredi ba modimo le mong le a manyolo yotlhe a phelang le godimong a rorisa ka teo le ka fato le sa fele ga leba ka dipina jeso ya gatlhabetsweng supa ka le gen data esta machache a utlwe monyaka le na moreting wa tebalo ke tswe molota mme o kopeo ya fetseng gona ba etsadibi ore o fetoe ganya o tataise ba phegimaletsweng le a re se feleleng la judia mme le supa tsela la nnete ga basotho a tse o ikotla sefuba ka wena gore re tswile tsogo lesolen ya dikgotlhalo tsa bagodi mme o begape rono le ana wa maobale maobale fela o seje mošwa mme o be setse ba o jang jolo ka ke o tseba o le jalo e diketekete tseo ke lekgotla le leng baprofeta le dipaki tsa moloki a le mong baapostola le marena batlhankana ba tlhotseng bareferego le masea ba binela ya rena ntate ya tshepagalang wena modimo ya galelang jehova re ya leboa ka ntata rona yeo re mothontseng go ba modisa mme motlatse ka lerato la nnete e be kokoptswe le seamara a se shebe maemo a se kgete ka tshobotsi le o fetwa sesebediswa sa motlhapi wa gae le a o ka tlala-tlala maru ga fitlha difefo ruri setswalela sa jesu se tuke ka metlha dikokobetswe sebetsa se ka godimo go dintho tsotlhe tshebetsong ya gae go ja bachache re ke kitlela tumelong ya rona gobane morang ona ke ga ke ra e kena fela re kota le setšhaba tlhabololo ka motlhala mmino dijo tsa moya o gane ka wena le ga o thwe molomo ga ona kgwele ebile go bua ga o tshwanele go etsa alleluja go moloki ya re shwetseng sefateng jesu ya phelang ka metlha jesu ya re pholosang le go ntate le go moya moya o re tshedisang alleluja alleluja go modimo le mong ga ba ikomose ka nkutso.

kitwa ha e tlale ene nyana o mo o nkela ka o nkela jwalo le shwabele mathukwa ba ga getla ge tshintshile mmala le getle ya no a o butira motsewa a ga ditaba di mo senekeng wa matsi a pello bolela nselo mo ga di yang kwa tladi kwa fa mo ya na le getle ya no to a butite ka no le sephaka ba ga mphatla latsa la ga o qalla bjalo ka ha mo ga le tshisile ba ga ho ho le sebakanya Ah, muena le retiano. Ah, muena le retiano.

0: e se bena kwa hona pa tseng antle metsotso ke yane mmedi fela ka mora hora ya rona ya bohlano ntumelela ke mathelebelo le potlakileng re bone fela gore na kgetsi ya dipapadi lenanong lena la selemela gore na e fupere eng letsatsing lena
1: ke a ke sa ke re tswantswang le yena mabolala sonke ka he tlo kwa tlo mona a phusha skoroko phusha skoroko Pusha skorokoro.
2: Pusha skorokoro.
1: Pusha skorokoro.
2: Pusha skorokoro.
3: Selemela Sports Updates.
0: Aga se ba fela gona getsi ya dipapadi o rena e fupere eng? Mafelo dipapadi tsa mafelo a veke yona ena o rena re tlanga eng re kopanyele eng ha yona e tla re nea eng mafelo a veke ena tseka sehlohonga tse shebilwenga ke dipapadi tsane tsa Maria ke dipapadi tsane tsa kompone yane ya Alliance ka mokgwa ditaba di leng ya ka tenga mo teng re tsebang hantle gore kompone eno ya Alliance ka ditlhopha tsa yona tse nne di tla o bapala bualo dipapadi tseno tsa mogope ono wa Maria ka mokgwa e leng ka tenga mogope ono wa Alliance mme dipapadi tsena di qala hantle letsatsing la hosane mo teng dipapadi e leng ya tsona tseno tsa bolo ya basadi bolo ya maoto empa e le ya basadi gona dihlopheng ya tsona tseo tse nne tseo kompone ena ya Alliance e kentseng letsoho haholo go tsona e leng ya setlhopha sane sa matlama motsemogolo Maseru sena le setlhopha sena sa LCS kwano motsemogolo Maseru a re tswela ka mona ka leboya go naga ya Lesotho e ba re tla teana bjalo le setlhopha sa diodi gona mona tiatianeng a kokomeng madifatšane e re ga re gategatela pele e be re tla fumana bjalo setlhopha sa dinare ka gona ka mane ka leribie le le tshwana lang kgono mmamosa le ntate mogolo molapo go batlanke ke ba botse ka nako nngwe mathethebale wa dibono sotho entle ke mmotse kana go engwe kana la sekamela ka mona ka botshabela la sekamona ka mona ka botshabela ibe na molato ibe ke ufe a le sekametse ka mo ka botshabela dipapadi ke tswana tseno tsa Alliance ka mana ka bambata City Sports Arena letsa tsinya la hosane re tla begele ka ona ka mono ka bambata o qale ya bualo letsatsing ya leno la hosane dipapading ya tswana tseno tsa Alliance Winter Challenge Cup ka mokgwa ditaba tsena di leng ka teng ke tlo iphumela ke ikentse jang goba ga ona letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona a ko re fela nke ke etse tsena fela mahamo a ditaba tsena mahamo a ditaba tse tsa rona o di ma PCFM ya le go tlala ga sola ha ntatae o thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino mahamo a ditaba tsena fela ke etse ka tsela le mogwa mofuta o tse o monate ibile o ya thabisa ho monate
4: Alliance challenge e karile ska sala morao di 25 ke kala gane ya gona ya di ladies tabe ba palamane ba mbatha tsita sports arena ga di 25 hantle mme mono he go tla qala the real ladies tabe ba palantle le bane ba dinare ma jwale ba ga tloa mono re tiana le bane ba LCS ladies ba tabe ba pala le matama ladies ka go ga ya mbal shumele mtu mmedi e be a re tloa mona ba le re a finale mo le re tshepisa gore LCS ladies ka bo di batla ba le teng hona finale mo sheya ba taba tsetla ba di etsa la Stoto Stadium hape hape ka la 1 ka August hantle no nyana tla be di dula batho vie ganogo taba boholo 100,000 e be we paneng ke Alliance Insurance Company e sponsorang team tsena di le 4 mogago ke gore ditloetse kisana mmese engkang se inkelana se tsama ka yona taba botlhokwa ke le LCSFC mogago ke gore re lo fa bolo e monate re lo natifisa ka diski e monate ditaga di nepaetse di maimong a lepaetseng 40 Maloti yo Kenya Stoto Stadium o ja ntho tsa hao ha monate 300 Maloti yo fa VIP ticket ya hao 100 Maloti etsa o kolo ya hao e be safe ka packing tse bohlale
0: a ona le tole ke tla iphumana ke ikentse lona ke yena wa malla shwahla ngwana malofu ka nkwetse golo ke phoko ya malla shwahla ho nyelo wa ka ona ka mona ka LCS habu ditara ke tla iphumana ke ikentse jwang ho ba ha ona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona ke santsane ke le ka ona ka mono ka ha ka habu ditara mohlankana yaane ya bitswang a sekeleme ramaqitimolotsana ke bua jwalo ka makaranta itsane a tsamaya jwalo le kgethisa kiss to kiss ba gana o sina mankeleteng ha o bone go thuwa ntlwaela ha o bone go thuwa mplaisa masinyetse e ka sitana le thabo se ya gwa o tla hopola gore ba ne ile ba beellwa ka thoko ho setlhopha seno mafelo a selemo mona ka lebaka la boitshwaro empa he ba kgutlile ka hare ho setlhopha seno sa LCS mme ba kgutla jwalo ena makaranta itsane e ntse e le keta pele ka ha go setlhopha seno e le mo kapteni a tlatsitswe jwalo ke yena kiss ba re na o sina mangele teng a o bone go thuwa mplaisa ke motho wa mane se fa pano maphutum ibe o tla tswa jwalo he ke yena 10 minutes ke bua jwalo ka yena thabo se agwa motho a ka mane ka qeme ka mane ke ka mogodite batsena tsa LCS dilinge ka teng a kwa renke ke mathe a tseta o theuwa jwalo ka mono ka habo LCS ke mathe ka lebelo le potlakileng ke dikele ka mane ka di oding tia tia nenga kukume mmadifatjane o tenga ka mono sepha swimane ho utlwa kona ena o reng a be ya ditaba tsa hae le di ODFC
5: fetile la go ya le ya Alliance Insurance Company e leng hore ke tournament e tshwarang ya selemo senayo mme e ke lela ke di tlhopa tsenne fela ke bua ka di ODFC bana ba rena masopa jole ke bua ka Matlama FC ke bua ka LCS FC e be jole ke bua ka Dinar FC basotho ba batle ba sietse ba tlhopa sa di ODFC ke ya tidi meta wa tia tia nengke tsuka metla ke re ke ya tidi swina wa hantsa bane ke le buela tlhopa se seholo sa di ODFC bana ba bona na masopa ba re fela ho tiwai ha di baje sentse di bajile ho bane ke a le mema ke re ka la 1 August tlabe re le ba pala papadi le le hore ke ya e monate ha holo mo re tlabe re ka mohetse se tlhopa sa Dinar FC sa ha mamosa le molapo mme ke re papadi ke ya hora ya leshome hoseng e tla re horeng yane ya boraro jwale re tlabe re fuwa dijo tsa rona tse monate tse re tlo thella fela gore na ke mpepe gore na ke mashishina gona ga re tsebe bane tle se re hlatsitse se bae ge le bana ba borana masopa ke re fela ha re potakeng gobane pela e tlhoke mohatla ke romeletsa basotho re a bona le rona kgwebo e tshetsang dipapadi ke efeng ka rona ya lesotho ke Alliance Insurance Company ke mo gona he o bonang e entse le tournament e bitswang fela Alliance Challenge e ke le tsweng ditlhopha tse nne seo basehetsi ba tsona ka bongata ba joineng setlhaiswa tsena tsa Alliance mme ke re mogape ona ke wa diodi re tlaya gole le ona ka mane ka gammamathe ga go utlwi na jwale banna re tlabe re tlo o sia mo ya locationeng ba o tseke go o sia pakeng tsa dimole ba o tseke re a gutla le ona re gutlela ka mane ka tiateaneng gammamathe ga morena masopa ke re fela ho tiwai diodi ga dibaje re tla boela tla gape re ba tsebisa rona mogobukela wa diteketi di fumane ya hokae fela he papadi tse monate ha kana fela 40 bucks fela wa kena mono tlo shebella bashimane ba duo ditsena la kere ha bathole ha bathole nako e yatla mo go totla le gona ge la hlela ge fela ha di ba je
0: ke a di meta wa ka mona ka tia tia ne ke a di meta wa ka mona ka tia tia ne nga kukume marifatsane ke tlo ipumana ke ikentse bjanga ba re a e wena ha bo kiskisi ha bo kiskis ba re a e wena wena o batla o mea go makwana kiskisi ha bo ntwetsaka ba le ndi batla o ntjetsa jena ba re a e wena bulane tsebo wa lwana le khosi ntate kwa mashishina ka nnete sekebe wa ba babeya mono ne kiskisi mono wa bo se o mo isa gole mono mo o batlanga go mo isa gona teng ke tla iphumela ke ikentsela a ona le thole ke tla iphumela ke ikentse lona e re ke kene motse mogolo maseru a botse mpunga ha bo matlama re utlwe fela gore na bothemba ena ha botse mpunga matlama mona gore na ena ha bua ditaba tsa gae ore na o di bua buanga mabapi le dipapadi tse tsa Alliance Challenge Cup e tla mo qala letsatsing la hosane e tla mo qala bjalo letsatsing la hosane ka dipapadi tsona tsena tsa bolo ya maoto ya basadi mo teng a be real ladies e tla mo nkana bjalo le dinare ladies LCS ladies e nkana bjalo le matlama ladies hore nya le shumele metso e mmedi e re utlwe motse mogolo maseru hore na yena na o di bjalo
6: e tla be le mane mo banna ba tla ba nkgisitsela mahafi e tswa tsebo gore e tle ankga mo ditlhopha tse nne tsa Alliance tse tshetswang jalo ke Alliance di tla nkana moo ka Stoto Stadium. Setlhopha sa matlama se tlabe se bapala ka gora ya lesome, setlhopha se botlhale, setlhopha sa maseru, banna ba botlhale ba nkga dikonkose ba tla nkgisitsena le tlhopha tse ding. Ke bontshe fela gore goreng ya morago e tla be le mane mo setlhopha sa matlama se nkana le se e nngwe ke sa e tsebeng difinaleng. Mme gae moo nkgono gae moo ngwana gae moo tseba gore setlhaiswa sa Alliance se botlhokwa go wena gobane ka sona ge tla o pata gantle gobane e tswe sentse re bona gore ba bankana le matshwao a gore ga re nola ke phela nako e telele bophelo bo tjena Alliance e teng go thusa Alliance e teng go maatlafatsa gogong Alliance gobane Alliance ke mpudi mogopona o boima fela ke re setlhopha sa matlama se tla o nka sejabejabe ka sona basotho ga e bona gore Alliance na e etsang gobane e busetsa setšhabeng le rona ga re busetseng go yona gobane le yona e hirile bana ba basotho gore ba phele Alliance Insurance Company o mang ke letlama always there for you tšhelete kgomo mmošara lejo thuta ka poletsete ke ntho tse teng e tlele o tlo di fumana
0: ke ka mokgwa a dibeileng a ka teng ehe yeo ena ke letlama ke bua jalo ka Buthemba ke bua jalo ka Buthemba wa letlama ke tlo iphumana ke ikentse jwang gobane ha hona letho leo ke tlabe ke iphumana ke ikentse lona banna ke re ke batla motswalle wa ka banna ke tsokotsa ke wa hamolati kamane ka le ribele le tshwana la nkgono mmamosale ntate mogolo molapo empeng ya tsetala madikgweng a masweu a dithothomela ye empa le tshwana se tlabe se le tenya setlhopha seo ka moo ka mokgwa ditaba tsena di leng ka teng ba re batho bane ba re gabo kiskisi ke le jantša ba re kiskisi ke le jantša empa he ba ka mane ka goma sefapanong a maphutong ke motho a mokalo ka kuse kuse wa bona kuse kuse le kiss kiss a ke go gopola metlheng yela ge santsana ge ga sa bolo ke a tseba ne le bafana bo o nekele tsamaya ka bona bano bo kiss kiss kuse kuse ke ge filo wa mothai ba kgutletse ka mane ka goma ka kwana ke tsentseng a di ipetsa ga go le buanga ka go setlhopha seno sa LCS ka mono motlhankana mokalo ka ena setlokwane re filwe mothai le Tumelo Ngatane ba kgutletse ka mane ka setlhopheng sane sa Manonyane ke ka mokgwa dintseng a di ipetsa ka teng ka mokgwa di ntseng a di ipetsa ka teng. Re tla iphumana re ikentse jwang? Goba ga ona letho leo re tla iphumana re ikentse lona. E re ke re mathe fela ka lebelo le potlakileng re ke re dikele ka mane ka tiatianeng a kokome mmadifatšane. Ka mane ka tiatianeng a kokome mmadifatšane ka moga ore setlhopha seno sa di-odi se batlana jalo le mokwetlisi nako e telele mme sa re ba latlhela jalo dikopo tsa bona ka mokgwa ba ileng ba latlhela dikopo tsa bona ka teng. Setlhopha sa di-odi se ntshitse jalo technical team ya sona mo teng mokwetlisi ya ka sehlohong head coach e leng mokwetlisi Blessing Moyo. Mokwetlisi Blessing Moyo a tlatsitswe jalo ke mokwetlisi Moshodu Mogothu ke shoes. A tlatsitswe jalo ke mokwetlisi Moshodu Mogothu ke shoes. Ha motlatsi wa bobedi wa mokwetlisi ena e le Mancane. Motlale mokwetlisi Motlale Pula Mofolo. Goalkeeper coach mokwetlisi wa dithiba thibane ke mokwetlisi Matswai Shogwe. High performance analyze yena ele ntate Mkhulisi Monaheng Mkhusedi Mkhusedi Monareng. Mkhusedi Monareng. Ha ka mpapa banna ke le bitsitse hantle banna. Ba ne le bitso la motho ha o le bitsa hampe e hlile ke phoso. Ha ka mpapa ke le nepi. Monghadi Mkhusedi Monareng. Coordination and physical trainer ke Monghadi Takama Letseka. Hamedix ele Monghadi Letsie Molapo. Team manager ena ele Monghadi Victor Chabaka. Ke ka mokgwa sehlopha sena sa di-odi se ntshitseng jalo le thathamo leno la technical team ka mokgwa le leng ka teng. Ka mokgwa le leng ka teng. Shebana kwa wena paetseng hantle metsotso ke yane e 20. Re qeta one ya mokokotlo ho renga ya rona ke ya bokae hora ena. Hora ke ya bohlano. Hodima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle a Vane Lesotho Hotel and Casino. Batho ba ka mane ka Mohalesuku ba ga ska ba batla ho isa kiss ka mane ka Roma ha mma Jesu. Kiss kiss ke motho wa hapotsane ba ga ke motho wa hapotsane mane ei. Ke tla ipumela ke ikentse jwang le ya lona lekgowa la mašišhina le re enwa he ke le jantša gantle ka sebele lena he ke le jantša ka sebele ke damoše ke lekgowa la mašišhina ka mono ka LCS ka mokgwa ditaba tsena di leng ka teng banna ba mfutuela he ma LCS ya matle ke a tseba ga ba le bakana ba lekane ke a tseba ga ba le bakana e ba ba lekane. E ga ke mathela ka mala ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi re ile ho ba fela rena tenga na ba di lipile jwang bana ba bo emo ba le hodimo ori ma PC FM jolo ka ha ile la bohlano beking letsatsinya lona lena jolo ka ha ile la bohlano beking letsatsinya lona lena ke a matha wa tseba ka lebelo le potlakileng Lesotho Meteorological Services Thotamodi e le go ga o tswa ka tlung o bo tseba antle go kena o leketse o bo o apere ka tsela le mokgwa mofuta o feng odima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae o theoa hantle a Vane Lesotho Hotel and Casino.
3: Selemela weather forecast.
0: Le hodimo le tla hlaka boholo ba dibaka. Ho abata ho isa ho pata haholo ho senga hona. Le serrame seletse bohaka. Moya o

Metsotsonga e masho e le shumele metse supileng a fela ga tadi nna mona te ho renga ya bona ya botshelela. Fa mo ya na le retle ya noto. Fa mo le retle ya noto. Ke la bohlano le tsatsing la ka jeno la bohlano la hlola mo qivelo tsatsila malofa be se le fika bo ntate o kena change house bo ntate o fa sa mapaka. Ba nna o le

0: re shebe nako ya hona paetseng a ntlametso se ke yane leshome le metso e mehlano ha eba o kena ho renga ya botshelela hlokomela e tleseka ya o tabola ke a tseba batho ba kenang ho reng tsena tsa bo botshelela hangata ke bo majikelane a ke re nna ke letseke ke a tseba batho ba kenang ho reng ena botshelela hangata ke bo majikelane nna ke letseke le leholo gale ke kene ho renga ya boraro hlokomela e tliska ya o tabo e shebena kwa hanepa etseng a ntlametsotso ke yane leshome le metso e mehlano fela re qetaone ya mokokotlo kapa re tadimme ya monate ho renya ya rona ya botshelela hosane ka mona ka Cathedral Church hosane ho tlabe ho beuwa mo bishopo ka moo hosane ka mona ka Cathedral Church ho tlabe ho beuwa mo bishopo ka moo ha ge mona rona ge le PCFM ha ge mona ge le lenano la selemela ho re re ka thuletsa mo bishopo ha bewa o di ma PCFM
1: dile matho kwa cha o tla cha wena peo ya bishopo wa bogobedi wa diocese ya Lesotho e re ke sho duta nna motho a tla sa thaba luta le putin le letona banna ka ba ma ritshetla morwanto go mo shwele yini ka ndutlwa ntse la mogena le re ke tla go mama o tla ya mamba ke sa gona me ka re ke nnenwa roman ke manje mo profeta ya sa ha itsalo ba church ba theile meganya ba letile ha mafubi ga kana dilemela wa ne ba gethe reverend edun ba tshise go se tya tlo ya leto o di hulang ta manje ba hala le di ma modimo le mong le ha manyolo yo hle a phela le ho di mong a rurisa ka dole ka fatu le sa fwe ha le ba ka dipina Jesu ya ga hlabetswe supa ka le re data ya sta machacha u tlo monyaka le na mogeting wa tebalo ke tswe molota me o kopeo ya fetse go na ba isa dibi o ro fetu e ganya data ise ba phigimaletswe la re se felle la jutia we le supa tsela la nete ga ba sotwa tse o ikotla se fuka ka wena gore re tswile tshogo le tswelana di go hlala tsa bagodi me o be gape re no le ano mo ba le mo ba le fela o se je mosha mbe o be setse ba o ja lo ka ke o tse ba o le jwalo e diketekete tseo ke le gotla le baprofeta le dipaki tsa moloki a le mong baapostola le marena batlhankana ba tlotseng bareferiwa le masea ba binela ya rena ntate ya tshepagalang wena modimo ya halelang jehova re a leboa ka ndata rona eo re mothontseng go ba modisa mme motlatse ka lerato la nnete e be kokopitswe be seamara a se shebe maemo a se kgete ka tshobotsi le o fetwa sesebediswa sa motlhapi wa gae la o ka tlalatlala maru ga fitlha difefo ruri setswalela sa jesu se tuka ka metlha bikokobitswe sebetsa se ka godimo go dintho tsotlhe tshebetsong ya gae go ja bachache re ke kitlela tumelong ya rona gobane morang ona ke ga ke ra e kena fela re kota le setšhaba tlhabololo ka motlhala mmino dijo tsa moya o gane ka wena le ga o thwe molomo ga ona kgwele ebile go bua go tshwane le go etsa alleluja go moloki ya reshwetseng sefateng jesu ya phelang ka metlha jesu ya re pholosang le go ntate le go moya moya o re tshedisang alleluja alleluja go modimo le mong ga ba ikomose ka nkuke.

0: mo hlangana pa ke nya tsa ma lealea le ha qaba ha tshonyane ke motseng ke mo shana tswa ka le kgalo le sipone ha ke tswa mono ke tshe ba fika ga ke tshe ba botle ya unga we
1: nege
0: yeso
1: o mo tshele ngwana ntate o ga mo a ma mothusa tsaya ga tsantso tshintsha le le
0: a nna bona
1: go go tsaba o tsaga a mo kinya ka medinga ba ta thuso ke se wa ntsa go tsaga ka letsolo le ntle ya go ngwanyonya
0: go ga batho o bona o bona ha batho o thisa ngwana empa matswana ha tswa ka nthwetse kgolo ei
1: le ke tsolo wa nke
0: matso wana ha tsaka nthwetse kgolo empa o tsaba o fela ho nna ho phumula ngwana ke a tsaka ya tsamaya ke le ba hantla tla sa thaba le pantsola ka mane ka kwadinga ha mo kana thogiso matso so ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa siwodi siwodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matso so ka sa li tlele ntshotsho lebo etelle pere ba mogana taelo matsoso mogana ya go buisanga ka kwadinga mogana gwabane thakwa ke mogana wa thaba mototledi tsiela boga go ke le bofela gona basotho a ke tsa tsena ke a tswa ke a tsama ke sa ya mafelo nga veke nna le wena go kopanetsa tsinya la manta o tswa ka mogogo nga sobolela gona motoho itso tsa maka di pavement tsa masego a so dojana itso theuwa ka mane ka makhoka ka magwadi a so doja makholeji ale kampala bala mafelo a veke ya monate a hlonolo fetseng le skempela ka jangwa ke mobu ale kampala bala mafelo a veke a hlonolo fetseng le skempela ka jangwa ke mobu e batho bana le go qajanela dinthwetse fokola manna hai o bona ntate se le dintwa ka dintwa se bile ka nna wa isa mafung ka lebaka la mobu fela wa mobu empa banna o sokana hana ha o washe wa fumana banna mofuti o bannana o teng ka ga leloko la kweneng na banna mohlobo o teng ka ga leloko la kweneng a nna nthwetse ge di bonang ke lebe hantle tla sa thaba le pantsola ke re ke sebeditse boleleleng ba beke ena mokana modimo wa matsediso le kganya le kgotswa le baballe a le etse ka gore le ka gore ke tswile ke tsamaile Hlalefo wa Hamtutse up next lenanong le tlhatlhamanga le bitsitsweng fela thagameso o teng mokutite ba tswamolapo austibello ka ditaba tse qalang a letsatsi ebale bomamedi bo monate bo hlonolofetseng a bo e thatolle yena ketane ba nneletsane ka lona lesokwana o fitlheletseng ke kopana le wena letsatsing la manta ga okeng ya boraro ka meso le ya tswa le ya tsamaya le getle ya noto tswaga le getle ya noto mochesi ya mme mmamogale ya mosetlhana kwete ntate wa o ise nthabiseng a o ise moleboeng a o butegele boile baba

0: Amedi re sentse re na le Bishop Molapo mona a re bulele ka thapelo ndade mruthe
1: ha ke o dumedise ngwaneso ke o dumedise ka lebitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng go sengona ke kgatlhilwe gore re boele bukeng ya diprovebia testamenteng ya gale provebia kgaolo ke 20 a motso o mong go tloa ka temana ya 30 re bala testamenteng ya gale bukeng ya diprovebia kgaolo yona ke 20 a motso o mong ka temana ya 30 ga go bohlale ga go kelello ga go le morero o ka lwantshang Jehova rena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona dikatla di le ngata bakatla ba le bangata bakatla ka mefuta le dintontho tse ngata empa ga go bohlale ga go kelello ga go le morero o ka lwantshang morero wa Jehova. Merero ya Jehova ke yona merero fela e phahametseng merero yohle hodima lefatshe, hodimo le hodimong. Merero ya Modimo ke yona e ka hodimodimo ho feta merero yohle. Mme ha ho motho ya ka tlang pele ho Modimo, ha ho motho ya ka tlang ka ho fetang Jehova Modimo. Batho ba ka tula ba ka kopanya ba ka etsa tsohle tseo ba reng di ka sebetsa empa ga go le o le mo morero o ka bang ka godimo go morero wa Jehova ga go bohlale le ga e le o le bong fela bo ka bang ka godimo go bohlale ba Jehova ga go le motho ya ka thusang Jehova ka letho wa utlwa batho ba re modimo wa thuswa ebe ke re tšhe ga go jalo ga go ya ka thusang Jehova Modimo ga go ya ka tlang ka kelello e fetang ya Jehova dinthong tsotlhe jale ngwaneso go seng gona ke re go wena tshepela o Jehova ya sa kgathaleng ya sa o tsheleng ya sa robaleng tshepela o Jehova yena yeo tsotlhe di leng letsogong la gae tshepela o Jehova yena ya bopileng tsotlhe monga tsotlhe gobane ga o tshepa ga o tshepela mothong o tshepela tlase gobane motho kelello ya gae ka tlase o ya Jehova ga o tshepela dinakeng ke rata gore ke o jetse o tshepela tlase ga o tshepela o bonkgege o tshepela tlase empa bona le bona ba newa maatla le bohlale ke ba dumetseng go Jehova ba newa maatla le bohlale bo itseng empa bo ntse bo sa fete bohlale ba Jehova jale ngwaneso tshepela go yena ka sotlhe sa gago tshepela go Jehova ka sotlhe sa gago tshepela go Jehova ka bophelo bohle ba gago e tswe o bo adimilwe ke ena tlalego ya bohlale ke o tshaba Jehova kelello e tliswa ke o neelana ka pelo ya gago matsong a gae matlho a gago a gatlhwe ke ditsela tsa gae ga go morero o ka lwantshang kapa wa ba ka godimo go morero wa Jehova moo Jehova a butseng teng ga go ya ka kwalang moo Jehova a kwetseng ga o ya ka bulang seo Jehova a di regileng o di regile le pele re tla gopola ga e be re ne re tla gopola go ba teng godima lefatshe gobane ke ye ka ena re leng teng godima lefatshe mme ke ena ya lokololang tsotlhe ya bulang tsotlhe ke ena ya fetolang tsotlhe jwale ngwaneso a nna le wena re etlhe re ntse re tshepile Jehova re beile ena ka pele maemong otlhe jwale ngwaneso a re ke re atamele go yena ka thapelo a re rapele. Alibitso lanta ten la mora le la moya o halalelang wena alpha le omega qalo le qetelle ya dintshotso hleng tate di tia bona melong ba mautwa ha o phami sa melomo ya rona gere o halalela wa halalela wa halalela morena modimo wa magotla le godimo le lefatshe ditletse gata ya hao o sanna o bokwe ya tlang ka lebitso la hao ntate ya matla ohle re a leboga gobane re kgethilwe ke wena re a leboga gobane re entswe ke wena re a leboga gobane re boela re rongwa ke wena mme o keke wa re betsa sekwai fela modimo re a tseba gore file ditlhomo tsotlhe tse lekaneng ntwa ya letsatsi lena le o releng go lona le go feta ntate ya matla ohle e tsa gore modimo wa rona ge tle re utlwe re utlwisise tsotlhe tsa gago re a leboa jehofa kena le rona sika le rona tlhola le rona ka gare go letsatsi lena la mafelo a beke ntate ya matla ohle re bega kereke ka lefatshe lotlhe tlhona lefatsa boloka le rona batlhanka jehofa modimo wa rona le ikopela maatla bohlale kelello jehofa modimo ditlhomo tsotlhe go etelela motlapeo ga o pele re beya motlotletlho ka naya lesotho yena le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le bokana botlhe ka go naya lesotho batlhono lefatshe ba boloke botlhe ba potapotile motlotlo itshebetsong batlhono lefatshe ba boloke o ba seleletse ntate ya matla otlhe re bega jehofa bookamedi ba sena sea le moya momamedi le botlhe ba keneng mananeong a bona le bao e leng gona ba tlang go kena batlhono lefatshe o ba boloke o ba sireletse ntate ya matla otlhe re bega ntate mothuse go wena motlhono lefatshe mo boloke o mo sireletse ntate ya matla otlhe tsotlhe di beaka pele wena ka lebitso sa ntate le la mora le la maya o halalelang amen
0: amen ntate moruti re a leboa
1: re a leboa tle ntate tlhonolofatso ya ke jehofa mafelo a beke ya tlhonolofetseng.

amedi yere ke o dumedise ho seng hona wa labohlano ha khodi ena ya phupu ena le matsatsi a mashome a mabedi a metso e mene selemo sona ke sali ke tse pedi le mashome a mabedi a metso e me e tsheletseng amedi nane le o re kenang ho lona le bitswa fela thahame so letla ho ena manta ha o isa labohlano a metso tso ile hona mona mo geleng hona tenya mamedi ho isa hore nya borobong le bitso la ka ke hlale fo motutsi ke mswadi ke mshingwe wa shabalala mo mamedi ke tlo ba le wena ho tloa ha jwale ho fihlella ha hora ho tle ya borobong me ha ke monye mo mamedi ke tla be ke na le tebello jane ke na tla bantsa re ba la ditaba tsa metso tse mashome mararo ka mora hora ya botshelela le tsa metso tso ile shume le metso me hlano ka mora hora ya bosupa ka tatetha le yena ho re nya borobong ka hore a tla re fe dihlogo tsa ditaba ke le bo a thapelo bulane ya nelehetsang dithapo tsena le bishop molapo le yena ka hore bulela ka thapelo he mo mamedi ke mo le bo he mo mamedi ge ha o le tsena e tla hle re tlo wela gabong ya ditaba tsa rona bo mamedi ba ha bo hlokwa ka ho mamela o hlahisa maikutlo ka pa he mo mamedi o mamela o sa hlahisa maikutlo empa ha o lakatsa hore he mo mamedi o tloko o kenya maikutlo a hao ka pa hona o hlahisa maikutlo a hao dinomoro ke tsena tseo ka wa di letsetsang 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tseo ka kenang ho tsona he mo mamedi wa hlahisa maikutlo a hao athe ka mona ka WhatsApp ke 6200 9956 6200 9956

Amedi re ha ho le tsena re se re wele kha bonya ditaba tsa rona he ha ga ditaba tse ding tseo he mo wa medi tse ba gege qale ka tsona ke tsa ho re he mo wa medi re ke re o fe rona dipuputso di supang ka pa di hlalosa ditaba jwang me he mo wa medi ka jeno re shebile ha holo holo dintho tse makatsang le diphiritse mohlomong dipateileng ka phofotswana ena e bitswang rock harags batswana ba e bitsang motsi wa majwe athi lesotho mona hemo wa medi yona e bitswa fela pela rock harags hemo wa medi ka moo e hlaloswang ka teng e shabala jwalo ka kgoto kapa mmutlanyana empa jwale ha e amane le tsona hohang se makatsang hemo wa medi ka yona phoofolo ena ke hore ho na le kamano ya yona e haufi haholo le tlou ke ka moo he ho hlaloswang ka teng. Ena ke engwe ya diphiri tse kgolo tse hlileng dipatehileng ho latela diphuputso dipatlisiso tsa di tswela pele hore he momamedi DNA di bontsha hore rock harags e leng pela ka bokgutshwanyane e na le kamano e haufi le tlou le hoja tlou e le phoofolo e kgolo ka ho fetisisa e phelang lefatsheng empa pela yona e boima ba dikilomitara tse ka bang 2 dikilogram tse ka bang 2 ho isa ho tse hlano le pela e kgona ho hlwa mafika a otlolohileng ntle le ho thella maoto a yona he momamedi a na le letlalo ka hare ka mona le bonolo mesifa ya maoto e etsa hore e kgogamele lefika jwalo ka sekgogametsi sena se thusa haholo he momamedi nakong eo e balehang dira tse kang ntsu le ngau le phokojwe mme pela e kgona hore he momamedi e laole ha e kgone hore e laole motjheso wa yona wa mmele hantle jwalo ka diphoofolo tse ding ho senye qeta dihora e dutse mafikeng e tšhabetswe ke letsatsi hore e futhumale pele e ka qala go batla dijo tsa yona mme diphuputso gape he momamedi di supa taba ya gore ga dipela tse ding di ntse di fula hangata go na le le nngwe fela e dutseng godima lefika e shebileng gore na ga gona kotsi e tlhagang kae kapa kae mme hang ha e bona sega e ntsha modumo o maatla wa temoso mme tse ding ka go fela he momamedi di tla balegela mapetsong a mafika hanghang mme tlhaloso ke ya gore he momamedi pela bophelo ba yona ga e rate go phela e le inotsi kapa e phela e le nngwe moo di phelang gona teng di phela ka bolesome go isa go masome a robedi taba ena e etswa e le mokgwa wa gore di tle di sireletsane mme dipela he momamedi di ka atlega gore he moroto wa tsona he momamedi o thatafale o fumane o le thata e leng seo go thweng ke hirazim e sebedisiwang he ke bafuputsi he momamedi go ithuta boemo ba legodimo ba gale mme ka dinako tse ding e sebediswa ke dikgwebo tseo e bang di etsa ditlolo tsena tseng kgang ga monate ke tlhaloso e tlhaloswang he momamedi go latela pela mme ga ga ditaba tse ding he momamedi e sebedisa medumo e fapaneng go lemosa kotsi go bitsana go sireletsa sebaka sa yona gape le gona go gogela balekane nakong ya go ikatisa e na le medumo eo e sebedisang pela dijo tsa yona he momamedi di agamagase jwang dipalesa ditholwana makala a manyenyane ke yona a sebediswang ke yona phofotswana ena eo thweng pela meno a yona momamedi se makatsang ke ya gore a gola bophelo botlhe mme tlhaloso ke ya gore kgolo eo ya yona a tshwana gantle le meno a tlou le ona a gola ke bona bopaki bo o bontshang kamano dipakeng tsa pela le tlou mme he momamedi bophelo ba yona e phela pakeng tsa mafika ga se ra a setlhaga he e ba e tla nyamela motsotswana e seme kae gore e ipate mafikeng moo mme he momamedi ditaba tse tlhileng di makatsanang ka sona se phofotswana ena ke yona taba yona eno ya gore le goja e le nyenyane ga kalo fela jale go thwe di DNA tsa yona e leng madi a yona he momamedi go na le moo e nang le kamano le tlou ke ka bokhutshwanyane bo he momamedi ge ka ga o fang ka teng go tsena tsa dipatlisiso e re he momamedi ge ke re dikela thekisong ga re kgutla thekisong fela re tle re gatele pele ka tsa matšhaba mme re he momamedi ke tswele mona fela ke o fe dipapatso e tla re gang ga ke kgutla papatso mona fela re tswele pele le wena.

Polokwane o re phetoe ena e file mapolesa tshehetso e kgolo go tswa setšhabeng. O rorisitse mapolesa le megatlo ya tshireletso ka tshebetso e atlegileng ya mabedi dibakeng tse kang Busia, Gidali le Meru. A re tshebetso eo e thusitse go tlisa khutso le polokego tseo setšhaba se di tlhokang. Mme ya moamedi o ile a ba a tlhalosa taba ya gore go sireletsa le gona go tshwara le go tloswa ga batho ba belaelwang ka go rera diketso tsa tsena tsa tlhekefetso, go kenyeletsa le setho sa paramente se tloswang ka ditlolo tsa molao tse amanang le bogogoni. O ile a gatisa taba ya gore moamedi mokgatlho ya tshireletso ga e a lokela go tloswa ka go tlorisa bogadipolotiki ga e phethagatsa molao wa yona. Ba ipiletsa go bogadipolotiki ba mega yotlhe gore ba gaotse go sireletsa ditlhopha tsena tsa botlokotsebe ga ditho tsa tsona di ntse di tshwarwa. O laetse ge momamedi motlhatlhobi yeo e leng yaka setlhogong ya momamedi wa sepolesa Douglas Ganja le lefapha la dipatlhiso ge momamedi la botlokotsebe ge seng re le boletse la DCI go sebedisa matlhale ya moraorao le disebedisa tsotlhe ge momamedi tse teng go tlhatlha magangang a botlhokotsebe nageng ka bophara. A ba a phethela ge momamedi ka gore sepolesa se tlameya go etsa mosebetsi wa sona ntle le tshitiso, se sireletse naga le baagi ba sona go nka megato e maatla kgatlhano le dinokwane ga mmuso o ntse o ikemiseditse go fana ka disebediswa le thekenoloji e ka sebediswang ya momamedi e atlegileng go maatlafatsa ntwa ena ya go lwantsha botlhokotsebe. Ke tseneng tsa ditaba tseo ya momamedi di bonagalang di etsagala nageng ena ya Kenya. A re gatela pele ge momamedi re tla nageng ena ya Aforika Borwa. Banka e kgolo ya Aforika Borwa ge momamedi e lebeletswe gore ge e tle e fane ka dipegelo ge momamedi tabeng ya phetogo ya segatlha. Komiti ya leano ge momamedi la ditšhelete la banka e kgolo la Aforika Borwa e bitswang fela South African Reserve Bank e leng SARB e lebeletswe ge gore ge momamedi tle phatlhala tse qeto ya yona ya moraorao mabapi le segatlha sa phaello he ka jeno. Bogolo ba ditsebi tsa moruo ge momamedi bo gakanya gore segatlha seo sa repo se tla sala se le diperesenteng tse e supileng, mme le ga segatlha se nyologa letsatsi le letsatsi sa ditheko e le inflation se nyologetse ge momamedi go diperesente tsena tse tlhano ka Phupjane. Mme seo ba se tlhalosang ge moamedi ba re keketseo ena ya maatla a theko e ka nna ya seke ya ama qeto ya komiti gagolo gobane dikgakanyo tsa moruo di ne di se di ile tsa e tswa pele dintlha tsena di ka tsa lokolwa. Le ga e le gore ge jwale go na le monyetla wa gore ditho tsa komiti ge moamedi di arogane ka maikutlo godima yona taba tsena. Tse dingwe tsa dibanka gona nageng yona ena ya Aforika Borwa di gakanyetswa gore segatlha sona sena sa repos ge se tla nyoloela go diperesente tsa 0.25 kapa 0.25 mo jwale ge momamedi taba ena e supang taba ya gore go tla ba le gatelelo e ntseng e tswela pele ya maatla a theko ge momamedi. Jwale sena tlhaloso ke ya gore ga inflation e tlhoka megato e maatla ya taolo ya ditšhelete gona jwale dimaga ka diemetse tataiso e tswang go mosisi wa banka e kgolo mabapi le bokamoso ba segatlha sa phaello ka mogegoleng ka teng. Ke tsene tsa ditaba jwale tse bonagalang di etsagala nageng ena ya Aforika Borwa. Mme momamedi ga re kere re galo re tle ka nkena ge gape ge momamedi mo jwale ge momamedi re tla ke re shebe mokgatlho wa Women Rights Watch ona ore ge momamedi dilemo tse tharo ka morago gore phetogo ya sesole Niger pusong ya sesole e maatlafaditsweng ge momamedi go hatella le gona go fedisa megatlo ya democracy le go hatella boganyetsi ba dipolotiki ge momamedi megatlo ya setšhaba baqolotsi ba ditaba le ba sireletsang ditokelo tsa mantlha tsa botho. Go ya ka mokgatlho ona Junda e kgadile megatlo ya dipolotiki le makgotla a basebetsi moo ge megatlho yona ena ya basebetsi ge momamedi go ileng ga bonagala go ile ga tshwarwa ba batlhatlhobisisi ba mmuso ge momamedi le gona bao e bang ba eketsa taba ya gore go tlo lokollwe bao e bang ge momamedi ba amega ditabeng tsena. Ya ba ya amoga motlhomong le baganyetsi ge boagi ya etsa dikamano tsa batho ba bang mona moo ge momamedi go tla bonagala jwale ka dinako tse dingwe go ba go kenelela megatlo ya matšhaba ya botlokotsebe. Mme ge momamedi ya boela gape ya atolosa taba ya moo

Ke a leboha mothusi momamedi, dumela. Motlatsi wa mookamedi wa sepolesa Dr. Mahlapi Morai o re basebetsi ba sepolesa ga ba lokele go lwantsha ditlolo tsa molao fela empa ba boloke kgotso ya mošweleng la metseng. Sena Dr. Morai o se buile mokeng wa maobane mo bobedi sepolesa le boemedi ba America Lesotho bo neng a bo phatlhalatsa mehato ya bona ya tshebedisano. Dr. Morai o re dikatlego tsa sepolesa ga di shejwe ka dipalo tsa batho ba tshwerweng empa di lokela go lekolwa ka tshutshumetso ya go tlisa kgotso le go rarolola dikgotlhano metseng. Ha phethela o itse setšhaba le sona senke boikarabelo mehatong ya boipoleso a bile a leboga boemedi ba America Lesotho ka tshegetso ya bona go Lesotho go maatlafatsa bosebeletsi ba lona. Go sa le jalo motlatsi wa mookamedi wa boemedi ba America Lesotho Monica Schneider o itse le ga naga e ntse e le tlokotsing ya ditlolo tsa molao tse tlhophisitsweng jalo ka dinaga tse dingwe tsa Aforika, tshebedisano ya sepolesa le setšhaba e bonagetse e fokotsa dipalopalo tsa ditlolo tsa molao. Schneider o boetse a pheta boitlamo ba boemedi ba America go tsietsa sepolesa gare tse dingwe ka go tla tshwarela mapolesa thupelo ya thibelo ya ditlolo tsa molao tsa marangrang le go gokela metebo ya sepolesa ka marangrang e le go ntlafatsa bosebeletsi. Go sa le jalo Dr. Morai o boetse a re sepolesa se tla tswela pele go pega molato mapolesa a sa tlhompheng kano ya ona. O itse go fitlhela ka tseno ke mapolesa a le 15 a lelekilweng mosebetsing ka morago go fumanwa a le molato dikosong tse kenyeletsang tsa bobodu e le nngwe ya boshodu, tekwa ya polao, tlhekefetso ka motabo, go rua sethunya ka thoko go molao le boqhekanyetsi. Mapolesa ana a ile a nkelwa dikgato tsa molao. Komiti ya lusitseng ditšhelete tsa setšhaba PAC e ntse kapa e tla ntsha disamane tse laelang baokamedi ba babedi ba sepetlele sa segopotso sa Mofumahadi Mmamohato gore ba tlhagelele ka pela komiti ka morago gore ba tlholege go itlhagisa ka makgetlo a mabedi a latelanang. Modulasetulo wa PAC Mofumahadi Matshabane le Mphane Letsie o netefaditse qeto ena ka morago gore mookamedi e mogolo wa sepetlele Dr. Magwasa Ranyadi mmogo le motlatsi wa Gaetenge Wetlang ka Mandla ba se itlhagise ka pela komiti ya tshwereng molepo e le mongodi e mogolo wa lekala la bophelo Matshwanelo Monyobi o tlhaloseditse komiti gore bobedi diofisiri tsena di ne di tseba gore di lokela go ya tlhaga ka pela komiti. Komiti e ntse e fuputsa tshebediso ya ditšhelete sepetleleng sena ka mora go tlhagelela gore se ile sa nka tšhelete ya dipenšhele tsa basebetsi sa lefa bafani ba ditshebeletso ka yona. Ka letlhakoreng le leng bookamedi ba sepetlele ka Tlang ka Mandla botlalegwa bo bitsitse kopano ya tshwanyetso le basebetsi maobane le go ja dikateng tsa kopano di sa bolelwa. Lekala la ditlhodileng le bile leetong la boithuto le ribe go lekola kgatelopele e seng e fitlhetswe mokgatlhelong wa bobedi wa morero wa naga wa metsi Mabalane. Mongwedi e mogolo wa lekala dirara lebese o itse tlhatlhobo ena e ne e ile netefatsa gore morero o maemong a hlokwang a gore o ka fepela setereke ka metsi ka mora gore o diehiswa ke mathata a kang sewa sa COVID-19. Mookamedi wa morero Matšhadira Lothodi o bontshitse ha morero o tlile go thusa khamphane ya metsi le dikgweregwere wa Sco
hore tswela pele ho fana ka phepelo e tsitsitseng ya metsi ha ho le difemeng tsa maputswe le ha ho le jwalo ditshotsa komiti ya paramente ya dihlodilweng di bontshitse ho tshwenyeha ka tshehetso e fokolang ya ditjhelete tsa re morero o sebetsane le bothata bona ba ditjhelete o be o ntlafatsa puisano le metsi eo morero o leng ho yona morero ona o tsheheditsweng ka dimilione tse 109 tsa didolara tsa Amerika o tlile ho fepela maputswe le hlotse ka metsi o be o fe baahi ba angweng ke ona matshediso a akgang sekolo sa dikwenyana Batjha ba mokgotlong ba eletswa ho nka karolo mererong ya mmuso e kang lenaneo la sebabatso la ntlafatso ya batjha e le ho ntlafatsa bophelo ba bona le kgolo ya moruo wa naha. A bua ho thakgoleng ha letsholo la sebabatso seterekeng seo motlatsi wa mongodi e moholo lekaleng la batjha tekano le ntshetsopele ya setjhaba Monghadithae Makgele o kgothaleditse batjha ho sebedisa mafapha a kang a mahlale, technology, engineering, dipalo le bonono. Lenaneo lena le tsheheditsweng ke mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa ntlafatso UNDP le shabane le bahwebi le dikapi tsa batjha ba dilemo di dipakeng tsa 15 le 35 ka ho ba fa tlhahiso leseding, kwetliso ya ditsebo mmoho le ditjhelete. Motlatsi wa moemedi wa UNDP Lesotho Dr. Tae Amsalu o bontshitse boitlamo ba bona ba ho tshehetsa ntlafatso ya batjha a ba a eletsa bakopi ho ba le menahano ya bahlodi batjha ba bileng teng ba ananetse lenaneo ba kopa dithaka tsa bona ho sebedisa menyetla e kang ena ho lwantsha tlhokahalo ya mesebetsi Ho tsama tshaba. Mopresident wa Ghana John Dramani Mahama o kgothaletsa baetapele ba Afrika ho nka mehato e metjha ya diphetoho e tla arabela diqholotso tsa bophelo tse tobileng kontinente. A bua kopanong e ikgethang ya dipresidente lekgotleng la dinaha tsa Afrika e tshwaretsweng Accra, Ghana, Mahama o itse kontinente e hloka ho fetoha mekgweng ya kgale ya ho fana ka ditshebeletso tsa bophelo e le ho rarolla diqholotso tsa bophelo tse tobaneng le baahi ba yona hore Afrika e na le bopaki bo hlakileng ba hore e ntse e atleha lefapheng la bophelo hore le hoja e le dimilione tse ka bang 27 tsa maAfrika ho tse 40 tsa batho bohle ba phelang le tshwaetso ya HIV lefatsheng ka bophara ho a kgothatsa hore mafu a amahangwang le lefu lena a theohile haholo a re le ditshwaetso tsa lefuba la mafu a bakwang ke yona le ona a theohile kwano Afrika dilemong tse 10 tse fetileng a qetella ka hore ke nako jwale ya hore Afrika e matlafatse mehato ya ho sireletsa baahi ba yona kgahlanong le mathata a fapaneng haholo a bophelo. Re phethela ka tsabo ya lehodimo. Lehodimo le hlakile boholo ba dibaka ho abata ho isa ho bata haholo hoseng hona le serame se letse boholo ba dibaka. Moya o foka o le bobebe ho hlaha borwa bophirima. Ho ka lebellwa hore le hlake ho phole ho isa ho bata haholo ha le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha borwa. Momamedi, ditaba di fella mona mamela tsa senyesemane metsotsong e 15 ka mora hora ya bosupa.

0: hire ha Pick and Pay o boloke o fitisisa ka matsatsi ohle. Fumana 1 kg ya Pick and Pay no name cornflakes ka $54.99 maluti fela. Mme di smart shopper di fumana 2 liter ya Be Well canola oil ka $79.99 maluti. Go higher, Pick and Pay. Kala 23 July, ho fitela ka di 2 tsa August. Hati ba isa di teng. Hola di dipehelo.
1: Man, you know the feeling. You roll up in style. And just like that, you're turning heads. All eyes on you. You are the main event. In your brand new Hyundai Grand i10. One of 10 could be yours. Enter today and arrive like a boss. Competition ends 8 August. Win a car. Now on. Only at Build It.
2: I'm going to get a little bit of a head. I'm going to get a little bit of a head. I'm going to get a little bit of a head. I'm going to get a are ke re tle ka mona mo mamedi magaleng rosip krimile magaleng rosip et lazarin ditlo tsena mo mamedi di tswakilwe ka morbei morbei yona na le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba haole le tlalo la ona le vitamin A C and E le di minerale e leng di matlafatse di hahamele le di thibela mafutse o tseding tsa tsona di sa fumane heng di jone tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thutsa letlalo le sekela tsofala ka pele la swebana le dula le ntshafetse le boreledi morbei yona na lo le ka bona e thusang letlalo gore le dula le le mongobo di tswakilwe ka legala legala lena ka bolona le hlwekisa letlalo krimine ya magaleng rosip sentse tswakilwe ka tlazarin ka lebaka lena mmamedi magaleng rosip krimi le magaleng rosip tlazarin di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimbolose di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le gona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa e thusa le gona go thibela le gona go fedisa ditorom di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema ditlapedi ditshuba ba mosolo jwalo jwalo gape di na le magabane a mangata mamedi krimi tsena tsa magaleng di monkwa o monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo a phamise tlhoka boitshepo ga le kare batho di phutheo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng ga le malenyatso le boitshepo ka magaleng rosip boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa tsena tsa magaleng tsona di keketsa go phoxa di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang momamedi di a fumaneya gotlhe ka gare go naga gopola gore ga e se magaleng ga se yona
3: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
4: PCFM your pulse our beat
2: a medi re ha re le metsotsong yena fela he re tle re hatele pele ka ditaba tseding hape tse o re o tshwagetseng tsona mme he mo medi ke batla go ke mathele ka committee yena ya social cluster ya le ha re hatela pele ho tsena tse teng tsentse di etsa hala ka go na ka kwano committee yena ya social cluster he mo medi ntse potolo ha le di bakatse fa pakaneng kuti mane dikolo dipetlele di office tse ding tsa muso tse o he mo medi ntse nye pota ho tsona he mo medi ho hlahloba maemo a o e banga teng dibakeng tsena le gore na tshebetsweng tse e tsamaya jwang mme ya momamedi utlwa ditaba tsena tse feleletseng re tlo buisana jalo fela le ntate mogothu magalanyane ena ke modula setulo wa committee yona ena ya social cluster ya lekgotla la setšhaba e leng ya boiketlo ba setšhaba ga re ke re rekise ka mokgathekiswe fela re tswele pele ka puisano ya rona leng
5: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Clover Tropica Dairy Fruit Mix, any 2 liter for only $34.99. Clover Bliss Double Cream Yogurt, any 1 kg, just $39.99. And Danone Automel Vanilla Custard, 1 kg, buy 2 for 50 maluti. Valid until 10 August, only at ShopRite.
6: Unbeatable deals are now on at OK Furniture. Get the 223-litre Hisense Metallic Finish Bottom Freezer Fridge for only 5499 and save 600. Or save a massive 2500 when you buy the 152-centimetre Luna Neria Pillow Top Queen Base Set for only 4999. Hurry in-store now while stocks last. Offers valid until 16 August 2026. Teaser, teaser, apply.
2: mamedire ha re le mothating ona he re tswela pele le ntate mo gothu magalanyane ha re gotlile papatsong tsena ntate magalanyane ge ke wa mohela lona o dumedisa ntate ho seng hona le nane la rona la thahameso ke se ke ntse ka letsa ntate ya hore komiti ena ya boiketlo ba setšhaba e ntse potologa le dibaka haholo tikologong ya kapa seterekeng sa Clothing ho sheba hore na mokgwa wa tshebetso diofisi tse di na di ntse di sebetsa jwang tse akgang dikolo ditliniki mmogo le dipetlele ntate ya kore fe ka botlalo hore na ho fihlelela ha jwale lese le fumane eng ho ntse ho etsahala jwang
7: ke botse dikgomo go botlhe ba mamedi ba PCSM go seng le kentisontsile bookamedi ba sealemoya mme ntate ga ke ntse jalo kempe ke kene ditabeng tsena tseo se o fane ka kaletsa ya tsona komiti ya haeswe e ntse e pota le ditereke e tlatlhoba ka bodisa ditsi tsa bophelo ditsi tsa thuto le dikolo e seka le ditsi kapo tshebetso ya diofisi tsenana tsa social development kapo tsa boiketlo ba setšhaba mesebetsi ya batšha mesebetsi ditshebeletso tse etsetswang bonkgono le bontatemogolo le batho ba nang le bokoa esita le tsena tsa ditlhapiso gore na maemo a jwang ka setereke ka setereke dikarolong tsena tsa bophelo ge ntse re tlhatlhoba gore na e ka ba taba tsa ditlhare e fela di feleletse gantle ditsi tsena tsa kokelo di fumana gantle jalo ka ga o tseba gore re ile ga lwana ka maatla gore re bone gore ntho di tswang supply chain e tla etsa gore e maatlafatse gore e sebeditse Basotho ka kakaretso ka gona ka go fela e sa kgethe e sita le ditsing tsena tse re reng ke tsa tšhale kapa ke tsa dipetlele tsa dikereke kapa ditsi tsa bophelo tsa dikereke mme ka nnete ke tsona taba tse ntse re di tlhatlhoba gagolo re tlhatlhoba le ka mona ka bopepising gore na jalo ka ga o ne a bona gore go thwe ga o fisiwa tabeng ena ya maternal mortality ka rona ya rona re ne ntse re le godimo ka 530 re lakatsa gore re bone naga ya rona e theohile gagolo go feta ka tlase go gafo ditabeng tsena mme ga re pota sete se seleng se seng re sheba di sebedisiwa mosebeletsi ka gare go ditsi tsa bopepisi jalo ka ga bile o tseba gore ga di sebedisiwe gantle ntate ditsi tsena tsa bopepisi re ka fumana gore mma a ntse a na le tshwaetso ya HIV ngwana gae o tlhaga a sena yona ga ile a tshwarwa gantle ka magethe ka bohlweki ka polokego ka gore jwale re fokotse stress re fokotse le vulnerability eo ngwana le mma ba nang le yona mme ebile ntse re tlhokomela batho ba nana ga ba kule ga tlotla pepa le ngwane eno ga a kule ga a tlotla pepa ka nete ga ba na le molato jale ga e a tlameya le botlhaswa ba bosebeletsi bo ka nkang maphelo a bone ke tse dintse kgolo tse ne re ditlhata ntle le mono ke bosebeletsi ka kakaretso ditsing tseo tsa bophelo ntate Modirisi
2: ga re ke re tle tabeng ya dikolong ntate gorena motlhomong dikolo o ka go fapakana le bona polokego e le jwang ya bana gagolo Clothing le di-teachere motlhomong
7: ee ntate Modirisi wa gopola ntate Modirisi nna tšhebo yaka ya taba ya dikolo ipata ke itwela taba ena fela without che nka ka tlhotlhontsha batho itsebe ke ntse ke nka gore ga e be go na le ntho sa tsotelelweng ke boetelele pele ba naga ya rona nako e telele ka rona ke ntho bitswang thuto ee ntate thuto ka kakaretso ga gona focus ko ga gona le mo re dulang ge le baetelele pele ba mefuta kao fela go fumana re bua ka taba ya thuto e ka tlisang ntshetsopele development economical growth ka gare go naga ena le taba yona ene ya go tlhagisa fela gore e ka bang le domestic manufacturing domestic innovation e tlileng e etsang gore Basotho ba iphedise sustainably taba eno ha iyo. So as a result, dibakeng tse ka mo khuding monana, it's worse. Kuba lento tse basic di fela ho fumana di le siko sekolong that in kids. Ya khona, it's very unfortunate. Ke tla bila ntse ke tshwara jwalo ka tsa kids ho fihlela. Ke tla fumana ka mane shiwa. La o ka sheba fela la re bua ka budget, ho bua ka thuto. Ha ona mohlahisi re buang ka development tsa thuto. E sa nna hape. Ke buela fela ka bona re patana ma teacher jwang. Ke tla bona fela gore e eng go nna ntse gore it's a status quo. La ka ba re nna o tsena hona le curriculum e ntsha. Curriculum e le ho bona ke nge tswala ha ile tshelete. Nna ka lwana mo le ke tlhapi le khatwa gore e hleng e belwa ka thuko ka kwana. So ke re ke mpa ke re ba dumetse a 2020 hleng e lwang so go ka ona ha ile so for the longest time. Ee, and come on, German. Ke le ka hore bana ba ba ima a tshaseta ba e bona halang e ka ba golo ga kalo e tla be le di office tse fokola ntongwe lona direke mo ba supulana ba subukellana le taba yenu ke pa o sina a clear strategy sa ho e hlola ke taba ye mo e nka ka ibe yang ka o dimo mo so as a result ntho tse tse tse ke tla di bua ka ona ke fumana eng ke di thulwana a taba yenu ka go ntwela ha e be e le ntho ya mantla ile a priority ya development ya na watsaki ba mfela ka go na tsa ka bobo ya tsena mo Singapore ke sa phamisa ke mo huwa wa bona simply through going through education ho kana mo futa kwa o se wa tshipo ha go lwa tsela e se bile na tsela e tsa isa ba le ha ka ntle ke tshwetse ka ba mo huwa ka tsela e pedi ya tle ipa ina bona ha ona ntho ka reng ke ba ke sa mo huwa se bile so tshwetse le ka ba yona e ka khaba ga mba sutu so to fumane taba ya infrastructure fela ba tlo a se into a thing eleng education friendly nka tsholwalo ba ofika dikolong u sheba computer lab u sheba science lab u sheba di moeka bang no tla mele be ke maths lab u sheba moeka bang ile tla mele be ke woodwork lab u sheba le go rena ke di chemist go di ntotsela ka ofela tse tla mele di hlabolle ngwana o fumana gore a ikona tena se private. Ano jena ngwana ha tloa fela high school a ya university. They get feel fela le so at least assignment ka go at least ntwe mo teng ka computer. Ba dikolo tsena na tlo fetse ka tsona ka mona ka ha ga tuti. Ha na di computer le bo dikolo tsena tsena. Ha
2: ha di basics. Ha ga ke go kgeta ba ya metsi na yona e jwang ke hopola go ha committee na ene le thabatseka ga ga ditaba tse dintse o ile ya di hlahloba ya ba ya thulana le diphorotse tsengata ene le ya metsi se tikulo ho yona ye ka pa strategy se sa kuti metsi bona jwa
7: metsi ka di go tsentse ka ntse bo kuti ke ne ke ya mangata sala ke go hopola metsi e bohulu ba yona e bile e ne tipulweng ya ditaba ke di khotlo sala tsa metsi tse tsa mayang empa ha o bone di pipe tse lokisitseng go channela metsi go ya go batho e se tlo go ya le go tsona dikolo ha bobebe dikolo ke nete tse dingwe wa bona di thuseile di na le metsi tse dingwe di sokola jalo ka setšhaba se sokola fela gore se bokelele metsi mme se qeteletse se bona metsi di tsatane tapo di ke mo gore that infrastructure e hlomphang taba ena ya thuto le taba tsa hygiene e hlile e sentse e le mokete mme ya o etsa gore na gobaneng the same people fela jwalo ha re tswa dikolo mo ke graduate ka ba man ke ba di PS ke ba matona ka ba eng ha re tla mo ke sa ibone le ta o ba re go letse bo emong bo se ine sa tsotelwe ya gona wa utlwa taba ka mo etenda teng ke se go tswana that ga e tsotelwe ha kalo ke botlhaka
2: ha ga ditaba tse dintse neng tse di hlahella mona e bile taba ya hore hona le sebaka seo se neng se hlwaetswe ba tsha gore ba tle ba ba etse mesebetsi ba tlanyele mmalwa ho sona mme e ka hona le malwala ka palelwala le u jwale tebelo ene le ya hore le tla ke le sile di tlhaka le ba ithuisa ka ho etsa mosebetsi di taba tseo di haka enda de le fumane eng mo bana ka ba tshaba lokelang ho jwale be ba tshwarisa matsoho na teng
7: jalo ka hanere le thabatse ka ke fumane e tshini sinye ile ile mo empa monana bogolo ba yona ha ya sinye ha e kentswe ka hare ho ditoro tse ha etswe ntaba yeo empa ha so se se go tloa 2014 that e re khatabitse ha holo ne e bile e ja ditsego tse kholo tsa di milione tse magolo a mane e bile ena le tsatsi kuma ba so tshe patala ile sekolo empa tsepa e jalo ha se tsone batho ba sutu le ba tshabana mo le mo ha ile mo nyane se so wa go re e tsa o question le taba tsena ha re tsoka halwa ya mseti ya batsha le taba tsona tse tsa o batsha ba be involved go tla ihlele ntse ya ha ba gela le tsepa taba tsa kana le tsepa mo tsepa tsena ha se tsitsi kana le ditsi ka bona ka botlhaba la dinga ditsi tsena tsa batsha ha di jo tsitsi tsela ntse re bua ka o batsha ba tla itsa ba ntse le tsa ba itse ntse le langa ho lonta teng tsitsi ka fola ke tshote ba tande re swabisa ha re di sitse ntse re report
2: fela go le tlhaloso ba efe ye o le fumanang ho dima ho gona le baka le tsang re be di dutsi fela go lo ke mathethe ba le na ke le fe
7: go go fela ntlo go le ha se se ditsela ha se o tsara se o se le diswa ka polo go dumela streke go fela se tshware ka polo se tse mo se tse mo
2: tla sala ka la lena la social development
7: o jo a lonte
2: na le a tseba le go tseba kapo mohlomong le tona ka kotlolo hona ka le tsena le teng na le a tseba go ditaba tseo di ntse di le teng tsa thepa e hleng e thetepe itseng gobane re fumane gore ga ga ditaba tse ding go na le ena e atlegang gore e ka baka le bogobe mme batšha ba etsa mesebetsi moo
7: hei dadamotutse ga o ka bona ke motšhini o mogolo jwang mo motle go na le di-control go na le ka bo control room mo ntse o tseng di-control gantle ka metšheso ka eng ya tsona ke ba ya ntle se le test go tsela le ke ka ntse ba tlhano mo sona o pa de tshele ka lokwa 400,000 go go tsela batho ba ba tla ba to test ba bona michine eno ba yete a sample ba bona ya se tsela ba tsaba ngotse go na tested is working tested working me emi mire wa bona go ya ba test wa tla wa tlo wa bo go le mono ha nngwe bo mfonteng se tsela mono a bontsha gore mogetho wa mono ka le ke le te ke bona ntse na di sebetsa go ba nna tshena na ka itsa ntse te go tsiya go if ile ke ntshile metse le a ditsepe nda de batla ya ditsepe ke ene ra ye o sona le city se jwalo bona mona fela masego e o reng ha o loetsiwa ditaba tseo tsa di engineering ku one six beke ke nai tsala e teng mono motšhini eno ha e sebetse ha e thetswe thutwa 2014 ke dilemo tse 12 fuwa ha re ke balahane ka bodi ka yawe ke tswa 28 ke thetse 12 oba 2024 ene le 10 jwale ke 2026 go jalo ka ntle re fumane taba tse jalo che go tla kopana le lekala beke ene tlang ge ke re lwane ka matla ge lwanne wa tseba ditaba tsena di tenele sa tsena gobane e fara pika tsala rete go thepa e senyeile go thwe ngwene le stadium batho ba ikiketseng engwe e thabatsa ka e senyeile kgale e bona le ena na e putin na ke gola kgatlhola bogago jale ke ntse ke tsang gobane ke la ka tsoma ene engwe ka fumane ene le ka gago o mogu onana o ileng e le wa roads me ke fumana ona tse se ke sa bone tseno ga go le tseno tse go tlamboya ke le tse sa tswang boya ke utlwa ba sa ditsebe le gona di go kaya ne ke ile ka tla pele ka di bona ke sa ntse ke fitla ka 23 kwana ke la ka fitla ka tlamona ka kakaganna ka nna ka pota ka bona dithotse
2: ada di ere ke re ke le bule puisano ena ya rona le wena ndate re lokela go kena nako nye re kilwe mohlomong ke se re tlatla go utlwa ha selele teng kwano hona jwale lekala le tla ke le arabe ka goreng ditaba tsena go suthumetsa gagolo go santsane go na le tlhokagalo ya mesebetsi tsena ka gagona
7: ee and ke yona ntho e re utlwisa motlho ka go sola thipa eno lebane ke tsena di ka foko tsa ditlhokagalo ya ditsebo tsa dintho tse dingwe gagolo nka ke a lebane le motlwisi
2: ke lebole gagolo mmamedi mo nagana re buisana kolo fela le modula sethulo wa komiti ena ya boiketlo ba setšhaba ya lekgotla la setšhaba yena ke ntate mogothu magalanyane o ikutlwetse hemo wa medithepa ke eo ke mathethebale e dutse fela go tlwa ka selemo sa 2014 e mene go fitlhelela ga jwale e ka tsebang gore hemo wa medi e thegele batšha mesebetsi mamedi re ga go letsena fela re kena ka mona ka gabo letshego re nkeketswe le mona fela hemo wa medi re tla ka go letshego ka mona jwale o tlo ikutlwela taba tsa botlhokwa ke na le mokwena ka kwano ka kgasong
8: Bommelo ntate, re a le amohela letsego radio show ho PCFM la bohlano le leleleleng ho tloha ka 7 ya hoseng. Adima tjhelete ka boikarabelo. Kena Facebook le LinkedIn o batle letsego Lesotho hona jwale. Letsego, improving lives.
2: Mamedi golo ka ke hlalositse se ntse ke na le mokwena ka kwano ka kgasong ge ke re utlwe ha e sale ya a nyamella matsatsinyana mona. Ke sa tsebe gona o ile go kae mkwena o ya go ngwe simo
9: re a phela ngwane semtutsi o ya jwa
2: ke a bona o motho o ba le Maria ha Maria ba le ha sa bula le thwasa go ona o hlela
9: e ya ngwane so ke tswa magwatleng kwana ke ne kire nke kire o tlolla mesifa ebo o tsia ho ba lo santsepe ngwane so re tswa magwatleng kwana re rotlolla mesifa mmele e tlele mona ate le ka mahetleng ka mona wa bona re sebetsa ka thata jwang motho le ka mahetleng ka mona ho itse hantle
2: e yana di bona le ntho tsena tse o thwing di challenge tsena
9: ya ya
2: ba le re lokela go re fetu hele maemo re di amohela ha ga ke re utlwe he mkwena he ha o khutla mesifa e tile tsena
9: hona ya
2: go tshwaretseng ka mona ka
9: hala ya hantle
2: ya ntle ke hantle
9: ya utlwa tshwere pisano e monate ya holoka jeno
2: e yana
9: e ya hle mholo wa ka ka le tigale bo wa utlwa
2: thepa jeno ke mathethe ba le ntate
9: Yala ha utlwa ho ntso thuetsala.
2: Ho tloa 2014.
9: A o ko utlwe fela mtutsi.
2: 2014 kana go eno tlhokagalo ya mosebetsi teng ka go naka kwa.
9: Butle re tla di bona ngwane so utlwa.
2: Hailale.
9: Mo mamedi wa PCFM ke boela hape ke o dumedisa ho seng hala bo hlano a baking re ya mafelong a beke hem. Mo so themotle ke a tseba e sale ke ipata a o ntshwarele hle mo so themotse ke la ka reng ke tswela ka legalo le leng ke sie ntate motutsi mona empa ke a tshepa e sala o tshwere ha mona nati bona bo ha e sale ka hare ho thahameso a tshwere ditaba tse mona nati tse bohlokwa tse molemong wa hao le molemong wa naha ena nna ka lebitso ke ditiboho hlakane mo so themotle re kena ka hare ho lenano la letsego financial services ka hare ho thame so PCFM de koropontse go bedi o hantatae e le la bohlano bekeng ha ile la bohlano tjena ke kere mafelong a beke ho tla etsala dinthotse ngatanyana ba bang re tla hleretswe re lo boloka ba ratuwa ba rona bao he ba pelong ya letsego financial services hobane ke kere ha ba fela mo so themotle empa mono mo bateng ba sireletsehile ba ile mbahla ba sebetsa le sa sire le ma maralleng a maholoholo ya le ba he mo so themotle ba pelontsa rona go bane ke nako tsentle tsa gore re ba sebeletse ka segele funeral plan mpatesheleng e tlohang fela ka 41 maloti empa matshediso a ka fihla ho 100,000 maloti ba he mo so themotle ba ile mba pepa go di ba tse go financial services Ipa balla ho bana ba lahlehetse ha balle ho bana ba satsebe hore na banka eng ba e kopanya le eng jwale le wena he o ka lukisa wa lukisetsa dina go tseo tse thata tsa masetla dibete ka hore o tle o bele selekane le rona ka segele funeral plan ya let's go financial services ke re fotshwane maloti fela ha o le mong o fihla o re qi matsediso 100,000 maloti ha le fulise le hlahile ha iba o le lapa o na le ba phedisiwa ba hao wa tseba hore dinako tseno tse thata ho na le nako tse thata wa tseba ntate motutse le wena mosothe motle mo o tla re ha bophelo bontse boya ebe ho botswa wena hore na ntate vele gietse jwang mofu a sa hlaile mo sothe motle ntho di shebile wena batswadi ba se ba sa sebetse batswadi ho sina mo bankante ebe ho botswa wena ka hara puthao ya lelapa hore jwale re etse jwang o ntso tsa mama serumona o dula o nkutlwa PCFM ke bua ka hore hela mo sothe motle ho tloa ka 41 maloti fela o ka sireletsa wena 56 maloti 56 maloti wa sireletsa wena ba pedisiwa ba hao ba ratuwa ba hao ke ba hlokwa ha holo taba yeo matsediso a fitla 100,000 maloti ha ke sa bua ka tse ding tsa di khomo tsa di eng mo sothe motle tsa hore bana ba tla sala ba iswa sekolong thutong e phaming bana le lapa la hao le tla sala le fuwa grocery ba kensa di le motse pedi kgwedi le kgwedi ha ke sa bua ka ditaba tsa hore setopo se ka latwa Africa borwa se ka latwa hohle mo seteng sa iswa hohle mo batlang se bolokelwe teng ke ditaba tseo ke neng ke re ke qale ka tsona gobane re ya mafelong a beke re tla ema ka pele go mabitla a ahlameng ke rata gore mothating wa tswale ntate motutse re ke re kgitlhe papatso ha re kgutlhe papatsong fela mosothe motle re tlo o tswela pele ka ditaba tsa rona tse molemong wa gago ke tshwere ditaba tsa bohlokwa gagolo o se ka ba fetwa ke atla
10: gangata re a tshwenyega ke dipelaelo le mathata gagolo ga gatelelo ya go tlhoka tšhelete e re imela senyagame Letsego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo kganyang ka letsego ruri bophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yo pele anenga imetse ke mathata a ditshelete empa ka jeno ile mongantlo ya mabona ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka moradi hora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno e se taba ya ho ba lentlo fela tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo bo e sale o bolabalabela hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng letshego le tsamaya le wena leetong lena o emetseng etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo kajeno kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho ho na le melawana le dipehelo letsego improving lives
8: O mametse letsego radio show ho PCFM la bohlano le ho tloa 7 ya hoseng a rima tjhelete ka boikarabelo ntse re na le wena re letsetse ho 2203-1017 letsego improving lives
9: Rating ho matlafatsa bophelo ba hao ke tsia ya rona e kgolo mo mamedi wa PCFM hore re matlafatse bophelo ba hao re bona re khutlela ditsebeng tsa hao metsotso e le e supileng ka mara hora ya bosupa ka hare ho Let's Go Financial Services Radio Show kwa no PCFM mo mamedi e se di dilemo tse ka bang le shomele metso e mene ka ofela Let's Go Lesotho yo sebeletsa e phethatsa tsiya ya yona e kgolo ya ho matlafatsa bophelo ba hao. Mme a letshego le ne le fihla mona Lesotho ka bo 2012. O ile wa letshepa mosotho motle ka mora hore le tle le fuwe boikarabelo ba ho thusa mekgahlelong yohle ya ditjhelete tsa hao. Re o tataisa he mosotho motle ka tshebediso ya ditjhelete tsa hao. Re o thusa ka mekitlana, re o fa boeletsi malebana le tshebediso ya ditjhelete tsa hao. O ile wa re tshepa mosotho motle ka dilemo tsena tse leshome le metso mena kaofela. Mme le moo re ntse re ipabola ka mekitlane ya rona e tlohang ka 500 maloti. Re o fa o fihlella ka 700,000 maloti. Re ntse re tswa pele le sotho mona hobane mekitlane ya rona ke e segeleditsweng mosotho motle. Ha e tsamaye le posho fela e sireleditswe. Ho sireletswa ke hore re a utlwisisa hore leetong la bophelo o ka holofala ya ba so sitwa o sebetsa ha o sitwa o sebetsa o tla sitwa le fa mokitlane wa hao o ka timela o ntse ona le selekane sa mokitlane le rona mme a re na ge ntse re salalela pala ha o morao mo sothe motle ke a re bua ka tshireletso o ka fellwa ke mosebetsi o ntse o sebetsa mona jale bolelele mba selemo ge na le sehlaiswa se bitswang credit life se tla o thusa hore se lefelle mokitlano ono wa hao ga nna ntse go sala lelapa la gao morago ga nna ntse go sala morago ga o holofetse mekitlane ya rona ke e segeletsegileng e sale o re tshepa mosotho motle mme ke kere ga re sa lefa dikgweding tsane tse 96 di atologile o solefa ka dikgwedi tsane tse 120 e sale o re tshepa mo mamedi wa PCFM motlhomongwe mmametse o leetseleng e le ba mosebetsing o mmametse o le lapeng o ntse o phetha mabaka a gago o santse o le mosebetsing o mabakeng taba ya bohlokwa ke ena ya re ga dilemo di ntse dila yaba o boela o re tshepela taba ya dimpatesheleng mona mo ke buang ka sekgele funeral plan jale re bua ka ditaba tse kgolo haholo mosotho motle moo ke seng kere letsego financial services e se o thusa ka dipoloko le matsete o ile wa re tshepa ka dilemo tse 14 re sebetsa ka ponaletso mosotho motle re o sebeletsa poaneng re tla PCFM mona re bua ditaba tsena tsa bohlokwa hadi wa re tshepa mo mamedi na o keke wa re tshepela hore re o thuse ka dipoloko na o keke wa re tshepela hore re o thuse ka matsete bakeng sa ho hodisa seseo sa tjhelete ya hao bakeng sa ho atisa tjhelete ya hao mosotho e motle taba eo e bobebe wa re tshepa hobane o ile wa re tshepa wa re bona ha re o thusa mo mamedi wa re bona he mosotho e motle ha re o sebeletsa ka mekitlana ya rona e ikgethang jale rena le di hlaiswa tse kgolo haholo tse amanang le dipoloko tse amanang le matsete mo mamedi mona re sebetsa ka ponaletso mme o nkutlwe ha kere di letswala dintle haholo ke tse phahameng ke letsego financial services fela yeo o lokelang gore o pepe godima yona ha re tlatabeng tsa dipoloko ha re tlatabeng tsa matsete gobane o ile wa re bona ga re o fa bo dikete tse magolo a supileng gore letshego le teng le a phela bakeng sa bophelo ba gago jale rena le Let's Go Save Smart mona ke mo re reng o ka boloka go tloga ka 50 maloti o boloka ka bomong mosotho yo motle e ka ba le mogatlo ka gare go motse o le phelang gona e ka ba le company le kgwebo e itseng ona le a boloka fela lona ba kgwebo ke le gata ka mane ka go Let's Go Fixed ke a tla ka go yo ha re ke re tle ka mona mo o ka qalang go boloka ka 50 maloti he mosotho yo motle gore mona ke mo re reng o bula account eno ka papolokelo eno ka 50 maloti fela. Mechele tena ya hao, o ka entsa neng kapa neng wa o tswela pele ho phetha lebaka la hao. Mona hee mosotho yo motle ha hona ditefiso tsa kgwedi le kgwedi. O ka ntsha tjhelete neng kapa neng wa fumana tswala letsatsi le letsatsi. E o nkutlwe ha ke tjho jalo ka Let's Go Save Smart. O boloka tjhelete ya hao mme o ntsha tjhelete nako yohle ha o batla. O bula account ya hao ka 50 maloti fela mosotho yo motle o qale ho boloka le ho aha bokamoso ba hao. Mona ke kere o boloka ka boiketlo o ntsha tjhelete neng kapa neng o phetha mabaka. O atla o bula account ya hao ka 50 maloti. O a tshela, ebe o a tshela, ebe o a tshela. Neng neng o tle o re lebaka le teng o ntshe, o ntshe, o ntshe, o tshele. O tsela o tsela o tsela o tsela o ntse monnati o mokalo e flexible e bulehile ena ya Let's Go Save Smart ya letsego financial services mona di tswala di ntle mo sothe motle ha ona di tifiso tsa kgwedi le kgwedi ha ona ntse o tshwara ke hlogo o re ebe ke tla etsa jwang jale re na le mogwa o mong mona ke ntse ke bua ka ditsela tsena pahetseng tsa ho hodisa tjhelete ya hao o na le mogwa o mong wa ho atisa tjhelete ya hao mogwa o sireletsehileng mosotho yo motle mo re reng Let's Go Fixed. Mwana wetsa hore tjhelete ya hao yo sebeletse bakeng sa ho aha bokamoso ba lelapa la hao. E ka ba o kgwebo mosotho yo motle o mosotho ka bomong e ka ba le mokgatlo. Mwana o qala o bula account ya hao kapa polokelo ya hao ka 1,000 maloti. O qala ho bula ka 1,000 maloti. Mwana hee ke mo kereng se kgahla sa tswala se phahame ka ho fetisisa. Ah, nako ya poloko o qala ho tloha ka dikgwedi tsane tse tharo ho isa ho dikgwedi tse 120. Mwana se kgahla mosotho yo motle sa tswala se phahame haholo. Haeba o batla kgolo ya nnete bakeng sa letsete la hao, Let's Go Fixed e teng bakeng sa hao. Bakeng sa ho fumana sekgahla se manoni sa ditswala o tla di fumana mona. Ke re ka 1,000 maloti fela mosotho yo motle o qala ho bula polokelo ya hao. O le kgwebo, o le mang kapa mang. Ke ditsela tse pedi tse hlophisehileng, tse bolokehileng, tseo o ka di tshepang, tse nang le ponaletso. Hobane mona re buleile le ditswala mosotho yo motle re ya di phatlalatsa. Wena re etela makaleng a rona ho tloha mohalesuku, mafeteng, maserumona, mane le ribe le bothabothe. Mo re sena makala ka meaho, re na le di-customer product advisors tsa rona. Hopola, kgwedi se ntse tlo fela e tsa bonnete ba hore o referensa hantle hao etsa ditefo tsa hao tsa mekitlane, mohlomong o etsa ditefo tsa hao tsa sekgele funeral plan. Lona ba lefa mekitlane, re na le nomoro e ikgethang e qala ka 1030, e nngwe e qala ka 1080. Ha o etsa referencing, o kenya 1080 e latelwa ke dinomoro tse supileng di lokela ho ba 11, kapa o kenya 1030 kapa 1080 latela ke dinomoro tse ding tse supileng di lokela ho ba 11 kaofela ha tsona ha di feletse. Mono moo etsan reference ha o sebedisa EcoCash kapa o sebedisa Mpesa kapa kgetse le tse ding. Ho referensa ho bohlokwa haholo he mosotho yo motle. Referensa hantle ke a tseba ditefo di se ntse di tla etswa. Ka mane ka o sekgale funeral plan mono ho referencing kapa reference o kenya SEK. Ebe e latelwa ke police number. SEK e latelwa ke police number. SEK e metse sekgele funeral plan. Re latela ho Facebook le LinkedIn. Letsego Lesotho. Letsego Lesotho ho Facebook le LinkedIn. Re beile le dikgeo tsa mosebetsi mono mosotho yo motle. Se ka sala morao o iphumane le ditaba tse amang letsego tse tla fetola bophelo ba hao letsatsi le letsatsi. 2203 1017. Ke nomoro ya rona. 2203 1017. 17 letsego le sotho ho Facebook le LinkedIn re bona re kopana hape peking e tlang ka re ho le nana le tshwanang he mosotho motle e ba le mafelo a peki a monate a hlonono fetseng ha re bolokeng ba ratio ba rona hantle ka letsego financial services so khale funeral plan ke le bile a holong tate motutse lo wena ka tsela e tshwana mafelo a peke a monate
2: ya bula gantsa mkwena
9: wa kenya onse yala ka mara ge ke le mamella o re ke 1000 balo tu tsala mamella o tla bona ka mogala motsepe
2: o le gile mamedi ye ha mkwena se a di otle tsena fela ge tswele mona ge tsebo ya ditabeng
3: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e re kile lena neo
4: PCFM your pulse
2: Mamedi tsametso tso e le shumele metso mehlano ka mora hora ya bo supa ditaba o di palwa ke tebello jane ka puo ya senyesimane.

0: e taba ya hore thuto e hlile ha ya bewa ka pele ka hare ho na ka mona ho latela di ketsa halo tseo ba di boneng e le komiti ya bafihla swakeng seno ba hlokomela hore di baka tse ding matlo a boithutelo fela di sebediswa ha diyo tse ka thusang batjha tse ka thusang ba ithuti dikolong mona hore ba tle ba ithute ka katleho he Mohammed ke tse ding tsa ditaba tseo jwale a di hlalositseng Mohammed e re ha re le metsotsong yana ya 30 ka mora hora ya bosupa re tle ke re boele hape re rekise re tla ka mona ka habo Liberty Live se ntse ke na le kwakwa ka kwano ka kgasong re tswele pele ka ditaba tsa rona
1: bokaomakatsa ho tloha ka thabo ya ho ba motswadi le ho shebella ngwana wa hao a hola a phela ditoro tsa hae empa ho ntse ho le jwalo kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona ke ka hoo re le Liberty Life re le mmoho le wena ho tsamaya leeto lena la bophelo mme re o tataisa ho bona hore o sireletsehile mmoho le ba lelapa la hao hoba re a tseba hore lefa leo o le ahileng ka lerato le lokela ho ba phelela ruri Liberty Life mmoho le wena
0: Mamedi he ha ho le tjena he ke na le kwakwa ka kwano ka kgasong mmoho le wena jwale re boetse hape he re na le Tite o tla kena he Mamedi ka mohala mona ke ntate Ditebo Ramalefane e re ha ho le tjena fela ke amohele kwakwa he Mamedi ke modumedisa kwakwa
2: ke a o dumedisa ntate
0: o qeta Mariana o sa rwala ka tiba fela hlaula le tshwasa o rwala ka tiba o ya buang kwakwa
2: Bela ke bona ha ke kena ka mona ntse bua ka quti. Ne ke ga ba so ntse bua le baiso.
0: Ka quti.
2: Thimeya e sweteng ka mana ka quti mo senyeile.
0: Mhm.
2: Mo senyeile o tla e bona. Ka kena ka e ka e sepaka pa ke mona. Ge e bona gona. Ba ke ba re fa gona hantle ntle. Ho etsa halang go feng ka quti. Teng ho senyeile ke le ga bona le ditshwantsho mona. Re qalile maobana. Morarolo sepe go botolo wa lena ha ena ka ofela. Ba 21 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 5 6 lalo yo le mamelo ka gabane taba ke yone eno ya ka mehla ke gholo taba bo tlhoko go fela ge ka baba bana bana bana le nomoro bana ba a bana bana le yo ba ntse ba ke yana mona mhlena a go o go baneletse mona o tle ka utlwa gona e mongwa bona o teng mo wena o khot da
3: demgwe
2: Ehe. O di tega pauma.
3: Kwa ke Ramalefane ke kopa o le dumedisa se a le moye mo le ntate Mututu.
0: Ho tsa dite.
3: Ka le ke kopa o re ke di dumedisa ba mamedi ka dikantsa tsohle.
0: O tlo kwala le madile eno fela la koloi kwa kwa e le go retlagetse ba tite re tlagetse ba utlwana hang.
3: Ke a lebo ke kopa ke dumedise ba mamedi ka dikanta tsohle ke le dumedise ka hare ho dikantoro tsa gaso ka moo.
2: Dite
3: Papa
4: utlwe re fe ke jetse ba babedi hore mui fwaso o thewetse ka batla ho tloma bane ofisi ya di
2: e kuting ha bo di phakwe la ka tshogetseng ha ka mo ba shala ba lapeng moraro le sepio ke di fe le bewa ke eng ka mo le le se tlhopa se seholo sa Liberty Live Lesotho wetsa la wa ga qoqeleng bana
3: a ka nete kwa ba mamedi ba tsebe hore re teng ka hare ho diphakwe ka hare ho setereke sa kuti le sepio se seholo ntse e le ho bona hore ranana beletsa ditshebeletso tsa Liberty Life Lesotho ho diphakwe le ho basotho le maobane ge ile ga ba teng ka hare ho toropo ya Kuching ofising ya district administration le mo ri le kgahlahlella baetapele ka hare ho toropo ena ya Kuching ka ntho o reng ke financial literacy ka po tshebediso e ntle ya ditjhelete le ka nnete re ile ra fumana baetapele go tswa masapheng ka o fapana ka po dikhampaneng ka o fapana le ga fana ka thuto eno e re reng Liberty Life Lesotho sepheo ke go bona gore e etsa baetapele ba nang le botsibi tshebedisong ya tšhelete
2: komo ke a utlwa o kopane le baetapele ba mafapha a fapaneng tšhaba seo sa a diphako e sona
3: tsatsing la ka jeno re ka pela Shoprite mona mo re tlo tla re bua le setšhaba ka tshebediso ya tšhelete dihlahiswa tseo re reng ke tsa Liberty Life Lesotho go bona gore re di fihlisa le go diphakwe go bona gore dihlahiswa tsena kapo ditharollo tsena tseo re reng ke tsa Liberty Life Lesotho di ntlafatsa maphelo a diphakwe
2: ee nna teke mametse lefanekang lefaneka tsebo tsatsing le re ka bona re ka lebelela go feng go fapaneng
3: ga dinana ke jona ka se ke hlalositse kwa ke re ka pela Shoprite monana mo re reng ke go tla re isa ditshebeletso tsa Liberty Life Lesotho go diphakwe ke fana ka dihlaiswa ka bo ditharollo tse o re reng tsa Liberty Life Lesotho le pela ka mona ke na le ntate Matha Carlos wa motseba kwa tate Modutsi
2: yena
3: a ka
2: o kae
3: ke ya pela ka kwa
2: Mamedi, kipitza majwe nye mwe agona ena. Musha utu nje Carlos Matha. Carlos!
3: Kwa?
2: Chana, mufuge nyeno sakle dileki ya ukwa, bunyano kufile. Wena uboni?
5: Kwa ahubile muna teha holo kwa mwona ka kutin ka mwona ka habuli pakwe. Tukupake udimedisa kwa. Kitimedisa ndete mkisi ka mwono. Kitimedisa mwona mamedi hotu mwara mamete ngale hona teng. Seterete liberty ka mwona ka dipakwe. Ka mwona ka kutin. Hubile muna teha holo mawane. Ose awule tengwa nesu mfuteng. Hore ya afana ka tseribiso. Tutu ya tseribiso entle ya dichalete ha holo. Hwa kumpeyi makalinka hufapana. Lidi kampani ka hufapana te ikemete. Zati lena laka jeno tenki mwono. He mwelo mhore zwale. Bua le setšhaba ka o fela sa ka mona ka kuting mme teng re sebile re bua le bona ebile re ba rekisetsa di-solutions tsena tsa rona tsa Liberty Life gobane e mo le mo ka mona ka kuting ehlile re batla re bone gore o tshireletsegile o bona ditlhaiswa tsena tsa rona ebile o fumane thuto ena e botlhokwa ya tshebediso e ntle ya ditšhelete kwakwa
2: hala le gona ya mahala
5: ya mahala ngwana mme e sa lefelelweng a ke re wa tseba rere boraditsebi tv ba nang le ditsebo ka taba tsena tsa ditšhelete ga o ya go bona o re kopa dikeletso go bona o a lefa empa Liberty Life yona e nkile dikarabelo ba go bona gore e fana ka thuto ena mahala go sena motho ya e lefelelang ke lefa leo re lefang tšhaba tsena sa basotho naga ka bophara
2: sheba ngwana mme o bone ka molaetsa o phagaletse ka moo ya ga di pakwe ke ditile ke bone mo ba noteteane ha ne le bua le of siri tsena tsa mafapha a fapane ka jeno nna mo ke teng ke batla ngholo ntate molo ke batla motsha ke batla botile a usi ke batla ntate le mme ke batla utlwa gona ba tla ba teng ka jeno
3: ha kwa kwa e hile ba tla ba teng ke sentse ke na le ba re atamelang mona mo re leng hona teng me ba sentse ba gahlwe haholo ke ditharollo tse o re re fana ka tsona Number one, click on the passenger application form. Hore ebe di to sa San Liberty Life Lesotho.
2: Ka batle ba bua lo fela ntate re batla le bane bao nna le wena re bua le bona ka mehla o ba botse ka mono na ba tsitsitse na na ba shoba shapuna ba shoba shapuna o bane re ntse re bua re feletsa molaetsa ona wa rona ka mane mo ntseng re re hela mmadi o bona le dutse hodima le motsu o bona hala go le boima akere hona ga ka ha re bua financial literacy re bua mane mo re reng a ka o tla ba buima motho wa bona go mona mo keteng ka nnete go buima fela yo le o tshaba o bua o tshaba go bua nthwena e moje e mo kukune ka mona a le mong le ntse le gona gore le bontshe ba media ba tse ka fela
3: kwa kwa e hile se pio ntse le taba eno ya go bona gore ba sotho ka po di thakwe tse utlwang e ka mo ba leng hona teng ba utlwa ba sa tsitsa hantle mme ba utlwa ba se ba lakatsa gore ba nna mowe ba shebile ditharollo tsena tsa Liberty Life Lesotho ehlile re ntse re gasa molaetsa ono gore mosotho diphakwe re teng go bona gore re a le thusa mo o utlwa e ka o ingwetse o sona le qeto ya go o tlose insurance meralong ya gago Liberty Life Lesotho e teng go bona gore ya o thusa gore o bona gore insurance e ntse le teng ka gare go meralo ya gago
5: mme tse re pheta re tlhokwa kwa re re ke ge le Liberty re re insurance e ya tlama ga se choice ga se kgetho ga ba tlame o iphumana o sore ke enke ke tloelele e tlile yona o loketse gore o bona gore o na le yona insurance tshireletso ya gago tshireletso ya lelapa la gago gege wena o le breadwinner lapeng mono e tsa gore o bone gore o itshireleditse o tshireleditse ba lelapa la gago gobane tsa go sane ga re ditsebe e le gore ga o etsa merero ya gago ya ditšhelete insurance e loketse gore e be teng mme e tla ba teng ka gatsela o se o le karolo ya Liberty Life gobane jele dijeo tsa teng tsa Liberty ngwana mme gao ke tsane tse makakai ya dimane tse re ntse fatshe gagolo fela ka tshireletso ya boleng bo godimo e le gore ga o le karolo ya Liberty ga o tle o imetswe go ga meralong ya gago ya ditšhelete insurance e teng mme e le ya Liberty Life Lesotho kwa kwa
2: fela tutlipa fela
3: tutlipa kwa kwa
2: tswetse mo ndate ka mono go tutlipa fela ka Liberty Life Lesotho pelo ba ha bo fetuwa go bana hona yale ya loka ha khalosa bontsha bo pelo bo fetuile mme insurance ke yona tsela fela yale ene lo re he mamedi le phakwe eno teng ka mono ba gwalele sasile bontate
3: na go sentse e le motinyane kwakwa gore ba ka salla mogao ne ha ba potla ke ba bone gore ba nka kagolo ya go ba ditho ka gare go Liberty Life Lesotho
2: ba mmedi jwalo ka ha banna ba eso ba bontsha se kebela sokola hle Liberty e ntse le teng sebetsang le rona Liberty Life Lesotho sebetsang le rona re thusaneng leetong lena re fetola maphelo gobane jwang kapa jwang Carlos o sa bontshitse gore ke yona tsela ga o na le monyetla o mong jwang kapa jwang o lokela go ba le yona mme megalong yago ya ditšhelete tsa kgwedi le kgwedi o boetsa bonnete ba gore e teng ka gago tsona e teng ka gago tsona go sia o bolokile go boloka ba lelapa bagatua ba gago estena le bana bontate ga e menya jwale le renge mantswale le go qetela
5: kwakwa re di bagoeletsa diphakwe ka o fela ka mona ka khuthing ka mona ka ga bo bona re re ge le Liberty re batla go seletsa le bona mme e le go bontsha sesupo sa gore re batla go seletsa le bona ke rona bona ge dipalame ngwana mme re tlile ka mona ka khuthing re tlisitse ofisi go bona mme re batla go bona gore re tloga mona e mo le e mong a fumane thuto ena ya bophelo botlhe ya tshebediso e ntle ya ditšhelete e mo le e mong a itshireleditse lelapa la gae e le breadwinner lapeng mane ngwana mme re re batle re se re ba emetse ge mme re malalaotswe re sentse re itlhotlhile re itlhotlhetse tse bona ntate re batla tsatsi le re laka jono ga re tloga mona diphako tsa be ditshwadi re a Liberty Life Lesotho e fetotse bophelo ba ka kwakwa
2: ka mba mabedi ba lebeletse tlaleo ya mosebetsi wa lona ka mono mme le hopole hore le sebeletse ba mamedi bao with a smile gentlemen with a smile
5: with a smile kwa kwa
2: a smile a wa tla go loka ya ka otlua mo tswang teng mona with a smile fela ke tswa le ba tla ya fetleme le ntate with a smile gents
5: ka smile kwa kwa
2: a ka net a ga le bua bo ntate ga le bua ga le bua mamedi go go nna go tshwaretse ka teng o sengona le mongana go ke nontsa ntsheba wa nyarela ha ke tsena o tsela nkeng hao ntate ya go tloela ba mamedi ke tla boela ke ba hopotsa go nomoro tsa rona ke di feng la o le jalo e bile khotso e bile tlotla ka nnete go ba lwana o sengwa tsela ka tshelo ba mamedi botle ba PCFM mme sentse ke re ba mamedi bo hlwahlwa bohlwahlwa ba mananeo a tlang go latela PCFM moamedutse ke a leboga
0: ke kgomo kwakwa e re he moamedi ga ba se ba di shapile tsena ge tle re tswe le mona
6: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho o kapa company e rekile lenaneo
7: PCFM your pulse our beat.

0: mamedihe ga se se se gabotse bjalo sena se bolela gore ke nako ya LNIG mme se ntse ke na le Ntatebereng le Metiego ka kwano ka kgasong ga ge ke re tlo o tla go utlwa gorena ba re tshwaretseng Ntatebereng le wena Metiego ke le amogela le ona go re dumedisa go seng go nang
1: ga lewa mme re dumedise ba mamedi ba gago ra lo dumedisa ba mamedi ba PCFM che Ntate Modutsi santsa a leboletse ke mang ka lebitso ke selala bereng heso ke mane ne qatsha sneke le gopong empa ke tle mona masego ka taba tsa meroho jalo jalo jalo jalo empa ha ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le hei smile sa ha bo mmele bonta cha o tla itlhalosa
2: ke a leboha Ntate Selala ke dumedisa Ntate Modutsi le bamamedi ba PCFM labohlano lena le letle sentse ke vetswa taba tse ntle mamedi ka mona so ihle ke tla hona le motho a kekeng a tlwela o smile ha motho a sweet lo mohlalosa wena o shebahala jwa ha holo go bane jwa lebile re ya kgodinyane ya bomme e leng kgodinyana e tla a ka nnete ho hang hang hang hang ka nnete ke kopa le thetse be le mamele taba tse monate tse re tlileng ka tsona
1: a leboa e ihle kgodi ya bomme e sentse le khoneng me ke a tseba sontso lo lo rena le sehlaiso sa ntsa rona se se tletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletlet rona ge tlo le qoqela ka tsona empa pele ge di qoqela ka taba tseo tsa rona me madingane a ka re thatha fela hanyane a re gopotsa gore na hana beke fitileng re buile ka eng me re tsebe go kena go di taba tsena tsereng ke le sebelanyane fela ke tsantse reng ke all for her motor insurance empa pele re kena monono me madia
2: Hello,
1: yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: Ke le bua ke le bua ntate momedi utla hopola gore re ile ga bateng dibekeng tsana tse fetileng re bua ka dihlaiswa tse renang le tsona re le Elena J Holland ya ba re bua ka nthotong ke roadside assistance ele mane mo re ile ga ga ke tshebeletso yane e re fanang ka yona ha motho a ka hlaelwa ke bothata a le letong ha fela a inshorile koloi ya hae ka tlasa ntho 20 comprehensive cover ibile a e sebedisa ile koloi ya hae ya e sebedisetsa mabakeng a hae a lelapa ho etsa dintho tsohle tse a hlokang hore a dietse roadside assistance ena e thusa hona ho Mohamed ha o letseleng ya ba ke etsa mohlala ibile ke re honda deslala a hopola hore na ana hana hore na ebe ha sa ka ya ha boqatsa ya ga ha fihla ka ha go di tshaba ka mole ebe koloi e fihla e yema kana go engwe ha a tsebolo ho tseba hore na koloi ene ye mistwe ke eng ibile ke go bona koloi ha itlwe e ka ri ya khiba khiba pele yema ibe ka mo ka mo nunu ntso makala go khiba khiba yona ho etsa hala jwang ibe qetelong koloi yema a the buthata ke ba hasibo accidental ke taba ye mechanical re bua ka gore mohlomong e ka nna ba battery na le bothata ka pa koloi yona ka bo yona e sentse na le bothata ka pa ibe ka leto la hao ha le phethale ka ntotse fapaneng me se hlaiso sana sa roadside assistance ke se hlaiso sa refanang ka sona ka pa tshebeletso e refanang ka yona horentse 24 tsa letsatsi ibile matsatsi a supileng a beke ka ntle le ka hare ho naha ya Lesotho e thusa ka ho etsa taba tsa body emergency towing ka mora go be le breakdown bo no bentseng ke bua ka bona ha kolo ya hao ena le mathata re thusa ka ka ho tshintsha tire ya hao haiba o sa gone ho tshintshela tire ba nagatsa go bile gona batho ba bomme manala ana gona ihle re ke ke ga gona lo re ka etsa dijeke e bentse re tshintsha tire re o thusa ka battery jump start haiba kolo ya hao ena le mathata a battery ibile le hangata re tlo hlokomela ha e ka ho abata tsena hore hey battery tsena na e hlile e ka re se felletswe ke nako ho bana ha yo fele le woni mfela hore e sentse ena le mathata empa e bile ha e ka re ha o ntse go watsa maya ebe o wa bona tse di gauge tsena le tsona dina le u sukulisa ndate slala ebe o ntse nana hore gauge ya hao ya sebetsa ate ha e gone ha e sebetsi hle ena le mathata ebe o fumantsa lo ha o ntse tsa maya ebe koloi ya ema e emiswa ke o hloka petrol ge etsa bonnete ba hore ga bona go huisetsa se kupu mono moteng 5 liters ya petrol sititimisi ya fihla o bana re go hoena se ka nna mathaka 5 liters ge ya o tsotella ge rona go fe motho ya tla utlisetsa yona ha e ba koloi ha o ka fumana hore e ikwalletse ka senotlolo ka hare ibile hana ba le tsena ke le bakaetsa mohlala ka hore koloi tsena tsa rona tsa di import hangata di tla ka senotlolo seleseng na hana jole ebe senotlolo se ikwalletse wa utlwa hore leeto la hao ha lena nyetla o le etsa hale ge gona gore re o thuse ka go romela batho ba totla ba o thusa go bula koloi ya hao hantle ka magete mamedi ha re
3: batla ho ntse o tshwatla koloi ho ba ntse o tshwatla first go go batla snotlolo ka hare rona re le LNIG Holland ka our 24 hour roadside assistance re teng ho o thusa ho teng fela ha re batla nno re ha ona le bothata ebe ha o tsebe na o thuswa keng nka fono ya hao ebe motswalle wa hao ebe wa re letsetsa ebe o fumana thuso mme se hlaiswa se se fumana jolo ka ha ke tshulo ka koloi tse in short ntho tla santho thong ke comprehensive cover yena e re buang ka yona ke mane mo koloi ya hao o tla bo itshireleditse gahlanong le tshenyo e tla be tsaetse ka mora accident ebe hape go tsikiri tla be go patala ha e ba koloi ya hao ka ya utsuwa kapa ya ba taba ya go jwale e sentswe ke motho e mong o tshaisitse ge ya ilukisa kapa wena o le motho ya insureleng koloi ya hao ge o tshaisitse koloi ya motho e mong kapa thepa ya motho e mong ke mane mo reng ge ya dilukisa ka bobedi ba tsona ha e ba ho ka fumana hore windscreen e ba cracked jolo ka ha o ka fumana hore jwale ke maria ne ne ndi ya be di hatsetse o tla fumana velo so sa tsebena cracking yena e hla kae kapa e re ha o ntse o tsamaye bele jwale fihla le e wotla le yona ga e replace kapa o ka fumana hore eng ha se windscreen fela ba di class tse ding koloi mono jolo ka di festere e ba di tshwatle le tsona re ya di replace ka nete taba tsena ka ofela ntate Silala di monate hona ho ho bana gona ge le batho ba Elena e jihola tshege ge batla motho a be le peace of mind ha tsa matsi le ha re batla motho a ntse a tshwara ke stress sa hore na jwale ka ba ha tsietsi le teng ke tloetsa ba ho teng fela re tshireletsa seo se sebeleditseng ka thata o ska iphumana o ntse o tlameha hore jwale o gutlele ho etsa ntho e lengwe ke mane mo re nna hana ha o so tshaisitse koloi e tugo e be ha ona insurance how wa insure go lo ye how comprehensively o tlo qeteletse o yentse jwa mmamedi wa ikwa go ke mala mo tlo tlameng ka chalete ya bana o bo qetela go ke sele thepa ye ngwe bana jwa le motho ya nene o mo yetse ditseng kotse ha ana le mamello eno ya go tla no mo patala ka digawana
1: chatting in net
3: jwa le wa ikwa go gere go wena insure go lo ye how lo gona whether ke koloi ya import ka pa ke locally insure o e sebedisa private ka pa o e sebedisa ile koloi yo o hirisang e o sebedisa mo business eng ya hao ge teng re fa poele gona batho ba LNIG Holland ge tota go fa insurance e o itla be o tshireleditse gahlanong le kotsi e fe kapa e fe e ka hlayang koloi ya hao kapa tshebediso ya koloi ya hao e be re hape Mohamedi ha ba o sebedisa ile koloi ya hao e private ha re felle ha kotsi e etsa etse fela e re ntho reng ke accident re re le ha ona le mechanical problem roadside assistance is there ke le bua ntate Silala e ka ba wena o ka re mbuye mo mbo be re buang ka bona
1: ha ka nnete na ke ka bua tlabe ke tlaila fela o di bela mo lato hona ho di taba tsena ke tse ke na hana sekolo ntsho ga kolo ya ka hape ke tswe tsa bonnete ba hore ha inka poenge ka hla ke tla fonela roadside assistance just to make sure impa happy le ke bua ditaba tsaka ke kopa go re thetha ke re bula ka re go di a bo mesentse le khoneng o bua ka slaiso sane sa rona hanyane fela sane se re se bitsang ka gore ke all for her motor insurance
3: ke le wanted to slala ne hle ke batla ho qala ke batla ho utlwa gore na ebe o utlwa taba tsena ka mokgojwa le gore nke a tseba gore e hlile wa re hlokomela ke le batho ba bomme mmamedi ya gabane re na le sehlaiso monana se se tsha se ile sa hla jalo ka ha o tseba gore re number 1 leading insurer ka hare ho naha ebile re batho ba innovative hona hona ho re tla ka dihlaiswa tse ntsha kana go tsohle mme re a tseba gore motho wa mme ke motho wa bohlokwa motho wa mme o na di dintho tse ngata tse o atlameng ho a dietse ho hlokomela lelapa ho bona gore dintho tsohle ka hara lelapa di nepaetse le mesebetsi monana ntho tse ngata di a etsa hala re na le sehlaiswa sena se etsa ditsong batho ba bomme so gereng ke ho inshora makoloi a bona e bile re kenyeleditse le taba ya go bona gore ba bolokeile ka nako tsohle ha mme a bolokeile a na le peace of mind o tla mmona ka ho dlowa ka ho smile hantle go bontsha gore ha ona ha ona ntho motho ka nnete jolo ka nna ntate Silala o tle o bua nnete ha fela ke tseba gore I am insured ke na le all for her insurance ha ke na le mathata all for her insurance ke insurance e fanang ka yona mo re insurang koloi ya mme yeo a e sebedisang mthontsa ha etsa mabaka a ha ya o phetha di mthotsa le lapatse a tla meng hore a dietse comprehensively e leng ke ke mane mo etlare kotse ife ka pa ife ka ya mohlaelang a tla ba tshireleditswe ho yona ha itle fela e bile e sentse etla ina le tracker e tla be le installed ko lo imono mo re reng ho yena ha e ba koloi ya ha o ka ya utsuwa ya ba o ba tsietseng o tlo gona hore o fumane thuso hape e bile e etse ditsolo goreng le wena mo ntsong o tsamaya teng o ska ukwa o ka ka go tsietsi gena le ntho thweng key fob gena le ntho thweng purple angel gena le ntho thweng impact detection jole e bile gena le self defense training e re o fanyo na mamedi make re august ke yo yatla ha go tlo buang ka all for her motor insurance with LNIG Hollard then o tlo tsebo go bona gore gona re le batho ba LNIG re hloka phenomenal woman
1: hai ke rata self defense mona le phenomenal woman empa he mo mamedi ditaba tsena ka ofela tsene madingana ntsa bua ka tsona diteng marangang website nya gona ho www.lnighollard.co.ls empa ha ba o hloka tlhakisetso engata ho feta mona go kopa hore atamele kapa u bua le insurance broker ya hao insurance broker tso hletse teng ka ga na ha le sotho re sebetsa le bona mme kopa ke kopa o wa sala o men ba tshwara ka mohala o re utlwile Ntate Slala le Mema Dingane ba bua ka offer her motor insurance empa mo mamedi ne ne go hopotse gore ha ba ona le dipotso tse o nang le tsona mabapi le taba tsa rona tsa di insurance gore na ke di investment kapa ke matsete o nonotswele pelo o re SMS le lentswe qatso ho 32100 ke pete ke 32100 mo mamedi ha sa bua le insurance broker ga hao ka nete o SMS katso ho 32100 mo mamedi ntse re le teng ho Facebook Instagram ga o tshwana le LinkedIn re kopa le mono no no re tshakele o tsebe ho fumana ditaba tsena tsentse re bua ka tsona ka mehla tete motutsi
0: ka le bere
1: o phela la mangaka o dumedise ha
0: ha re tete ditaba tsa rona
1: eh ka ne tare tete ditaba tsa rona
0: ke ntate bo phela bo ntse boikela hantle
1: ke a leboa
0: o ka ke ratile mona dikoloi mona
1: eh
0: ha re tla fela ndori yake
2: hamona tsa
1: o ska na staka mane o dira hante to mutsi bo hetsa la rang wa tsa tsinde ya em khantu feletso ke petrol o lebetso tshela
0: e ya ke fitlakeletsa fela ka pelenyana ndori yake
1: ntso re I know my car
3: lo wena sebiti sa ha o se ba hantle wa ne jwale o tse batho ntso tsa male bona ba shebile wena ba ipotsa hore na hao motho yo o etsa hala bang re fumana thuso jwa so wa utlo tlo hla hantle ha o nka khole fela o letsa hore ke na le botata ibe ka nako nyana fela thuso ya hla ba bona ga motho ena o tla tswi
1: full stop
3: full stop
1: ha e gale bua monga ka tsa taba tsa gona di fela a mona ka jeno bekeng e tlantle be gele teng hape hape ge tlo go qoqela ba mamedi ba hao ka taba tsa gona tse monate nate nate
0: mamedi he re ha ba se ba theta tsena he re tle re tswele mona ge hatela pele ka ditaba tsa rona
4: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se ya sea le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo
5: PCFM, your pulse, our beat.

0: bobedile bo menemene go tlo kgaola naga ena na maoto bo tla go ba mebuso ga gona mobuso o tla thusa go ntse go na le bobodu ga batho ba na bobodu bona nako e re buang ka bona na bo gaile jang bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e abu ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo boleng teng bojwang
1: mamedi ga ke utlwa ya maikutlo a gago e tletse ba gore ga re fitlha metsotsonyane e le somegemo mamedi re boele re fetege re dikele ka thekisong ga ke utlwa maikutlo a gago 2121-9956 kapa plus 266-59956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona go tlaisa maikutlo a gago a the ka mona ka WhatsApp hemo mamedi o ka kena nomorong ena ya 6200-9956 mamedi ga ga ditaba tse dintse ileng tsa tlhagelela gona maobane ebile taba ya gore go boetse gape gwa bitswa phutheo ke bookamedi ba sepetlele sa Queen Mmamogato Memorial jwale phutheo ena ebile go tho e potlakile basebetsi ba potlakele moo nakong ena eo dipuisano dintse di tswela pele ka gare go sepetlele sona sena sa Queen Mmamogato Memorial ka pele go komiti ena ya PAC jwale tlhaloso e le e sa tlhake moamedi le gorena motlhomong phutheo ke amanang le eme taba tse dintse ne ntse di tlhaela ga moamedi ne ne ntse le le tsona tseno tsa gore jwale basebetsi ba se ba tlhokometse taba ena ya gore me tšhelete e lokelang gore ebe e ntse e lefua e le eo ga moamedi tla re ga ba ya pensheleng ba tlatla ba e fumana karolo e nngwe jale e tlhile arts go bonagala tšhelete ena ge e ntse sa tswele pele gore jwale e tle e lefue mme o tla gopola gore ga moamedi maoba go botlhaeletse taba e nngwe gona komiting ena ya gore tšhelete e nngwe yeo go neng go thwe ke ya tlokotsi motlhomong boemong ba gore e tle e reke ditlhare ne nneng tšhelete e jalo e se e fetišeditswe mo jale e le fang meputso ya basebetsi ke tsene tsa ditaba mme ka kotlolo ya moame ditaba e tlileng e tlhaelelang ke ya gore sepetlele sena ditaba tse ding e senkile lefa ditabeng tsane tsa sepetlele sa ditabeng tsa tshepong ya moame di ka mo heolang ka teng jwale le ga se wela ka gare o mmuso tsena empa go ntse go sebetswa ka sona sebopego sane sa nako e fetileng ga demothutsi o nkutlwe ga ke re ke se ke na le 2 years ke se ke sa apply any job kapa diposti tsa mmuso che win mmuso ona o tlotswe fela ke bobodu former minister ga e tsa letho go lwantsha bobodu gona moo o re ke motsopa ke maikutlo a gae motsopa ana gore o sana le lemo tse pedi jale a tlile a sa apply ga re utlwe maikutlo a gago moamedi ka motsotswana fela ke tle ke tseba gore ke fetele thekisong ke utlwe gorena wena o reng gore madi taba tsona tsena tseo re ntseng re o fa tsona go seng go nang

0: us our beat.
1: Mamiri ke metsotso e mekae ke metsotso e leshome le metso e medi he mamedi re faraletse hora ena ya bokae ke metsotso e tsheletseng fela re faraletse hora ena leshome le metso e medi e re ha ho tshena fela mamedi ke tle ke le ke hore na ke bona gona ke ho kana bjang kwano le advocate ra motsukwane e re tle ke kene ka tsela ena fela he e le hore heta batsa gona e tle ke bona hore ke memo yeng kwano mamedi ntle le tshinywana ka bana kwa gona yona e sentse fokola haholo ka kwano go bana vele ka mona re sebetsa kana ko msuthu e motle re tle ke bontse gore kwano sentse ke na mohaleng sentse ke na le yena advocate Ramotsukwane wa Motsukwane PCFM
2: dadu magute ha ke u medicine ntate ke di medicine le ba mamedi ba PCFM go tle bo mama metsing ba le gona teng ke re di gobo wa so
1: pele vile haholo advocate ri la ga hlokomela he hore nyewe e hlileng e shebilweng ena e bitswang ka gore ke the high profile case e tswetse pele mme re la ga hlokomela he gore nyeweng ena go hlaeletse haholo mabitso a batho ba baholo ka gare ho naga ba ileng ba ba pusong nakong ya go feta mme nyewe ena mosotho o tla gopola gore ke nyewe e amang jwalo yeo e neng e le molaodi wa sesole ka nako eno go latela molao e leng yena Lieutenant General Maparankwe Mahau. Ha re ke re di shebe ntate ka bogutshwanyane gore na ditaba tsena di bolelang mona mo so hlaella batho ba baholo ha nyewe ena e ntse e tswela pele ha ke tsebe na ebe mohlomong tšhe go na le modumonyana o teng pela gao mono re tla le ka gore fela re tle re qetelele ge e ntse gore bonyane he re tle utlwe gona o tla qetelela o hlaile gantle ka kwana advocate ke utlwa ka o hlakile ntate ha re tswele pele
2: ke ne ke re fela re bona nyewe ene ntse e tswela pele sale ntho e re bonang ke gore fela e tlhaisa dibopego tse ntšha ka go latela ko gona magotla a molao na a na le maatla a makae a go bitsa ditaki tsena tse ntseng di tlhaelela tseo motho ga o shebileng o ka re ke dipaki jwale tse seng di tlhaelela jwale ditsosa kapa di batla gore di tlise nyewe e nngwe mabitso a mongodi wa mehleng PS Kgothatso Tshwana le mabitso a Mathesetsa le mabitso a Morena Thisi le Maseridane le mabitso a ba bang motho o ka re jwale a tlhaisa nyewe ena ya teko ya o dia mmuso a ke nyewe e ntseng e tswela pele e ka pela lekgotla gona jwale ke nyewe ya polao ya molaodi wa mehleng wa sesole e leng Lieutenant General Tladi ka motse mme ke a gola ntate mosotho o tla ka ipotsa gore na e be sena se bolela eng na ee ntate sena se bolela gore ga e ba lekgotla le bona e ka bopaki ba batho bano ga ba tlile gotla batlo tla ba paka go na le se ba ka thusang legotla ka sona legotla le ka ba bitsa na
1: advocate a ke go ore Maparankwe Mahau
2: ke re Maparankwe Mahau
1: ke a leboa
2: ke theletse lele ke re Maparankwe Mahau
1: ke a leboa advocate
2: fela motho mo o emeng o shebile gopola ntate gore nyewe nyenana le gotla se le khutla mane motseng o bitswang ka gore ke Halikete Halikete ho mo ile tswa ntho tseng ke local inspection ha ba ho ipi e leng hore sena se re ha e ba ho so bile ho ile ba wa bua mo nono e ka nna ba nyewe e se le bo mo bo se bo le hutima haholo ho la o ka ho bitswa dipaki tse ding di ke ke ntsa thusa le gotla ka empa moahlodi o tla etsa qeto e leng ya o ka metseng nyeo ena e leng justice Hazungwe a ka etsa qeto ya gore le ga o ntse o le jalo bano ba tle ke batle fela gopola gore nyeo e ka pela lekgotla ona tsena ke ya polao ya molaodi eno wa mehleng wa sesole e seng taba ya teko ya o di ya mmuso e nono ga se nyeo e nngwe le ga e ba o bonala bakosiwa e ntse e le batho ba sesole
1: na se se ka lelefatsa nyewe e bonagalang e sentse e ile ya ba ya nako e telela gagolo eo batho ba ne ba re bjale go bonagetse
2: se tla e lelefatsa momamedi wa PCFM o tla gopola gore dipakinyeweng ena sentse di le teng. Sena se bolela gore ga ba go na le dipaki tse dintse ntšha tseo lekgotla le ka ratang gore le di bitse jwang kapo jwang e tla lelefatsa nyewe eno gobane boteng ba dipaki tseno kapo go bitswa ga dipaki tseno ko bolela gore e file ba lenyewe e tla mamela nako e telele e file e tla e lelefatsa mongaka. Eanda
1: ga re boele re kene dinyeweng tse dingwe tse e tlhileng di bonalang di ama mmuso ka kotlologo mo jwale mmuso o ileng wa bonala o laelwa ke magotla gore jwale o emise diqeto tse o ne sentse o di entse tsa go begelela ka thoko ba bangwe ba batho bao ba neng ba re jale ba feleletswe ke nako mesebetsing empa jwale mmuso o sa bonagala o mamela diqeto tseno tsa magotla.
2: Ke a leboa ntate. Ena ke qeto e kgathatsang maatla ga e a tlwaeleya ntate pusong ya setšhaba ka setšhaba. Ga go a tlwaeleya gore ga lekgotla le buile e be jwale o bona ba tsa pusong e leng executive jwale ba iphapanyetsa diqeto tsa magotla. Gopola ntate Makutle mmogo le momamedi wa PC gore ga re bua ka puso re bua ka phitha ya maoto a mararo, re bua ka ketsamelao e leng parliament, re bua ka judiciary e le boatlhodi, re boetse re bua ka executive e leng lekgotla la matona kapo e leng mmuso. Phitha tsenana kapo leotuo ka leng phitheng ena e le nngwe e ikemeng. Diqeto tse e tswang ke magotla ga go ya ka godimo koo. Mme ke ntlha ya molao ntate Makutle e tlakileng go feta phila ga bona nakong e fitileng ga lekgotla le etsa qeto ya gore eo e neng e le motshotshisi ya mogolo a tloke ketinyane a bosetse mosebetsing mmuso ga wa phetha kaelo eno ya lekgotla sebakeng ba kgethile go banke diloko ja le banke metlala ba se ba mokwalle ka ntle ofi. Ga se tshobotsie ntle pusong ya setšhaba ka setšhaba moo ga molao o bua ebe motho e mongwe o ya dithata kapo ya nkantijotsolo ebe jale wa notlela o sa eo lekgotla le mo asoletseng o ba kena ka ofising. Re bone tshobotsie nana gape ka ombudsman e le monamodi. Monamodi o tlatla go atlholelwa le ena ka tsela e e tshwanang ga momamedi wa BCFM a ka gopola. Monamodi o ne a moletse a kentse nyewe ya gore pele go ka go a etswa kgetho e nngwe tsale o santse a kentse nyewe ka lekgotlheng le ena ka tsela e e tshwanang le ena ka tsela e e tshwanang o fihlile a ganelwa go kena ka ga ofisi ntate Makutle a santse a bontshitse gore e tlile o fefetsa tala eno ya gage. Gona jwale DA wa Maseru mmogo le e mongwe ba fefeditse qeto ya go begelelwa ka thoko kapo ya go lelekwa ka gare go mosebetsi wa bona empa o bona mmuso o itswetse pele o kgethile gore o kgethe bo DA ba batšha ba tlatsang dikgeo tsa bona le ga jwale go se go na le nyewe ka lekgotleng la basebetsi e tlhatlhetsweng ke balemi bao ka babedi. Ditaba tsenana di re puso ga ena tsebe mmuso ona ga ona tsebe ga o mamele magotla ga o ke magotla e le letho. It is unfortunate gore ebe ke dintho tse e tsagalang pusong ya setšhaba principle le dingata ntate molao o a bolela gore ga gona ya ka godimo go molao.
1: Advocate
2: ntate
1: a ko tshware jwalo pele re phetela re rekise fela.
0: Go hire ha Pick n Pay. O boloke o fitisisa ka matsatsi ohle. This smart shopper, di fumana mefuta ya 2kg Sunlight 5-in-1 hand washing powder ka $59.99 maluti fela e le nngwe. Le baby soft 2-ply toilet tissue tse 18 paketeng ka $129.99 maluti. Go hire ha Pick n Pay ka la 23 July ho fitela ka di 2 tsa August ha thepa e sa di teng ho na le dipehelo.
1: mamedi ke metsotso ya leshomele metsotsoletseng fela re faraletse hora ya leshomele metsomedi re re phethele ditaba tsa rona le advocate Ramotsokwane kwa. Advocate, ge phethela ditaba tsena tse amanang jwalo le ditlalo tsa magotla ka bogotshwanyane fela ga re ke re utlwe gore na jwale na go ka bonagala jwale mmuso o nkela dikgato ke magotla kapa ke ditaba tse tla etsagala nakong e tlang tse tlabeng di ama bao ba sakang ba mamela magotla ka nako eo ga ba le puso.
2: Ga ke tsebe na sena se bolelang date go magotla, gopola gore ge itse gore leoto lena la toka gore le phethatswe kapo bo atlhodi bosebetse e leng leoto la boraro la puso. Executive ka gakele o na le tšhelete, ke ena a lefang, ke ena a nang le di-resource, ke ena a tshwanetseng ka pele-pele ka potlako. Ga legotla le buile ntate, e be wa bona gore ke mmuso o sireletsang kapo o akang ka kotlolo tshebetso ena ya boatlhodi. Gopolang yo yane ya NSS le yona ke batlile ke e lebang, le yona go ile a nna gwa tswa taelo e ntshwang ke lekgotla la maipiletsi gore hang-hang ntate batho ba nono ba diofisi ke ba neng ba lelekue ka thoko go molao ba gotlisetse letsatsing lona le na le gantse re bua le wena ga ba se gotlhele mosebetsing ka taelo e tswileng selemo se fetileng. Mme taba eno ka bo yona ba yona e tlile e fana ka tshobotsi e mpe go executive.
1: Pele ko lokololang tate letshwara ka mone ka kwading o rena e be ga go mokgwa o mong wa molao o magotla o ka o sebedisang go bona gore dikatlholo di a phethagatswa ga golo ke mmuso kapa yona executive.
2: Yona taba eno fela ya gore ebe go dulaba le batho ba mathelang gotla ba atloletse ba mathetse gotla jale legotla le ba atloletse le re mmuso go tlisetsa bane mmuso mo onongyeng eno ya NSS e itshireleditse ka gore ga ona tšhelete ga o a bajeta, bajete ya ona e fedile. Mo onana go tlisetsa DPP motinyane setulong sa gage mmuso wa onono ga o araba o kgetha go kwala ofisi ya enono ka di-catalog go tliseka emisa diprocess tseno tsa gore jale o tlabise monamodi ka mongwane e le gore ga gona ntho e ka otimo o feta kabo ya toka e leng seo magotla a se entseng gore a fane ka katlholo.
1: Advocate Ramotsokwane,
2: ga gona mo re ka baka yona teng tate, ga gona motho a ka yang lekgotle ga ba lekgotla la maipiletso o gopola ke lekgotla la go qetela ntate Makutle ka morago lona ga ona le leng. We cannot run to SADC, we cannot, those are political, ke disamiti fela magotla ko ona a ne a buang ka lesoe.
1: Advocate, ke lebuile gagolo ntate go buisana le wena ditaba tsena go di otlolola gobane jale mona go bua setsebi ditabeng tsa molao ntate ke lebuile gagolo.
2: Ke lebuile gagolo ntate Makutle, ba le letsatsi le monate, ba le mafelo a beke ya monate mmogo le bamamedi bao ba PCFM ba tsile monate.
1: Ke lebuile gagolo ntate, mafelo a beke ya monate mamedi wa PCFM. Danke Advocate. Mamedi, e re reportela ka nkena fela re mathele mogatlholong o mongwe wa ditaba tsa rona.
3: PCFM e utlwisetsa mokete o mogolo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlhagolo di satla thea tsebe.
4: PCFM, your pulse, our beat.
5: Ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na mogha wa hao o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba? PCFM yo mema ho nka karolo lenaneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tšhebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso. PCFM, your pulse,

0: Ntsoma metse PCFM ke metse ma shoma mabedi a motsolo mong fela re fara letse hora ya le shumele metse mmedi. Mo mamedi o tla hlokomela he hore Lesotho le ya le lebane jwalo le maemo a hlobaetsang a komello. Me o tla hopola go hubile le phatlalatso ya semmuso e neng hile e totobatsa hore ge tobane jwalo le maemo ana a komello a tlang a re lebile dikgweding tsona tsena tseo re tlang re di lebile mamedi. Re tlotla go buisana jwalo le moeti wa rona yena ke monghadi Kgotso Lepeana. Yena ke mokamedi wa mananeo mokgatlong ona wa Lenafu e leng mokgatlo wa naha wa dihwai. Monghadi Lepeana o amogetswe kwa PCFM. Ha re ke rutlo rona mokgatlo boitukisetso ba ona ke bofeng mabapi le El Nino.
1: E ntate, ka nnete ke se utlwe hore taba ena e lebtswa ntate Makutle e kgolo go feta nthene e re bitsang sehwai. Empa e le hore rona re le dihwai re na le thahasello ho yona fela go latela mandate kapo sepheo sa rone ditabeng tsenana tsa bohwai. Re se re behang monana ntate ditabeng tsa bohwai ke hore fela re lakatsa go bona phetoho maphelong a Basotho, go ntlafala moruo mana malapeng, ga kenya letsogo go thefula sekgatlha sena sa phepo e fosahetseng malnutrition, le go kenya letsogo ntate gore naga ka moka e itshematlele ditabeng tsenana tse tliswang ke yona phetoho ena ya boemo ba legodimo. Mme wa utlwa gore ge kene ka thahasello ga re a kena ka botsidi ga kalokalo e tswele tsona ditaba tsena tse lebtsiwang ga re na tsebo ya go dikgakolola. Mme taba ena e supa ntate e re re le dihwai morago mona mo re leng teng re tlhoka thuso gore re tseba go kena gabo mesebetsing ena ena gago e ke buileng ka yone. Bolepi bo se bo buileng ntate e leng ga re kadima puo e kankana re ka rare ba sa ba entse risk identification mo baseng ba bontshitse sectara ya temo le tse ding kao fela gore go na le menyetla ya go ka nna go tlatla go ba le komello ka dinako tse itseng tse itseng. E le gore mokgatlhelo o tlhokagalang ntate ke wa risk assessment mo jalo re lokelang gore ba tsebang ba ruteileng le gore feta re le dihwai jalo ba tlotla ba kena gabo ntate ka dimoka ka go fapana go tlhakolola maemo a na a lebjwang motlhomong go supa gore na re bonaka a ka tlisetsa Lesotho eng. Ke tsa shebe fela leveling ena e re buang ka yona ntate ya gore re dihwai ke gore na ditaba tsa tikologo maemo a na a tlo tla tlisa eng. Re shebile ditaba tsa metsi, ditaba tsa magulo le tse dintse amanang le tsone. O ntse o gopola ntate gore ga re bua ka temo re bua ka sehwai ga re bue ka kgomo ya gae fela le ena monono ga a emetela yona ko re na kgomo ena gore e be teng e phedisiwa ke eng. O se ntse o bona gore go na le dintho tse kankane tse seng kalosheng ya sehwai re shebile ditabeng tsena tsa El Nino tseo sehwai sena a tlhokang ba mo tlatseletsang ka ditsebo tse manoni gore jale a tla tseba gore a nna tswe kgweleng le gona ka nako ena ya El Nino. Ha re boele re shebe hape ntate gore e tlotla e ama hape-hape ditaba tsa rone tse social, ditlwaelo tsa rone re le setšhaba. Go tlwaelegile gore ka dithabeng ka mane go lengwa eng ka dinako tse itseng, go uwa metebong ka dinako difeng, jwalo-jwalo ditlwaelo tsena tse gore ke tsa rone re le dihwai. Ke gore na ga o sena boeletsi bo o totobang ka pele go rone gore eletsa gore ga e le mona go lebtswa El Nino ka tshobotsi ena e tsena e tsena, ditlwaelo tsena tsa lone di ka nna tsa amega ka tsela e itseng e itseng. Mme re le eletsa gore le tswele mona e le gore le ga le tswile mona le se se ke la fumana gore le kgutla ka gao letswa le nne le be haufinyane ka tlhagiso le bapisa le dinako tse mona tse rereng e ntse le tse gantle tsa dipula tse nang. Mme re re ga o thotse fela ntate Makutle ke etsa gore setšhaba e be se lebaleletswe. Ga re boele re shebe gape-gape ge re tabeng ya business ke gore na e tlotla e boetse e ama kgwebo le kgwebisano jwang tabe ya El Nino. Ke dintho tse re lokelang gore ebenene re sentse re di tshwatlha gona jale re ka ra etsa motlhala ka tsona di-price tsa bo di-input kapo di-price motlhomong tsa gore na re tlotla re sesa ka ra di-price tsa mofuta ofe ga e ba re keke ra tisa gore re tlhagise dijo le gona maemong ana. Mme ga e le ntho e re e siileng le dihwai fela ge re bolepi bo boile dihwai di se di tla nka malebela mo ba tla ikapela teng gobane gone ga ona ntho e re behang ka gare go se dikwesena sa temo e etsa gore ntate ebe re tlotla re safara ge le ga mmogo qetelong ya letsatsi gobane le mona mo re buang ka business impact e tlotla e ya matabene ya El Nino ha ya di jomane di cellphone le motho ke mosebetsi wa hae le ho lokisa dikoloi ke mosebetsi wa hae seng kwa bohae no wa bona hore ha re fosa dihwai ke fosa le ba bang ba o mohlomong ho bana ka ba fumana molemo o itseng ho dihwai ha ile fela taba ena e ba e ne ile ya tshwara ya hantle ntate makhulu
0: mohlomong le le mogatlo le kopana jwang le dihwai ho bona hore mohlomong e ba ba le pokello e lekaneng ya metsi jwale ka ha jwale e le boemo bo e leng bo bitswang ka gore ke ba komello gaelelo e tla ba teng ya metsi bakeng sa nwesetso jwale jwale
1: ke andate re supe ndate gore go na le dintho tseo tse le batho re le dihwai ka bomong kapa ka boikopanyo se tla ka kgonang go iketsetsa tsona empa go na le tse ding tse hlokang gore di addressiwe e le di-programme tse ka gageng ke tsa naga ge shebile yona ntho e ka reng koduwa ena e tlang ya ga habile ge bontshe ndate gore go na le di-projecte kapa di-programme tse ngata tse o tla fumana gore ge di bona sethabeng mane go ahlakola setšhaba meogo ka morago ge se otlwe ke tsona dikoduwa tse kanang tsena ka El Nino ba kuitsa ka di-projecte tse mona tsa bona tsa di-emergency relief services o tla fumana ba bang ba fitlha ka difamphathatsana tsa bo dijo ba bang ba fitlha ka difamphathana tsa bo dipeo ka sepheo sa go hlakola ba utlwileng bohloko meogo gege na e be e ne se hantle gona jwale he ga e badene ge ne ka gare ge le di-stakeholdera tse tšhang di tshola ka gare go tabena ya temo ga re programmeng jwale ge

0: hana mekgwa ya go lema e ka ba ya mofuta ofe le tse dintsi amanang le tsona ditaba tsena tsa metsi ntate tse o buileng ka tsona kapo tsela fela ya go sebedisa magolo a gone ka dibaka ka go fapana ge lokela go ba tlhokolotse dintlheng difeng mme taba ena e tlabe sa gapelele digwai fela e tlabe gapelela gape-gape le ona marena go tloga go a tlase go fitlheletse go marena a store jalo ka ga re letsho gere ba bangwe ba etsang gore naga ena e be ntse ba putswa kona marena ntate re shebe go kuba le go kwala ba ditšhaba tsenana tse re reng ke kamanane ka netebogo ga o kalosong ya gone ge le setšhaba empa go o kalosong ya bogena mme o
1: PC
2: Nalma uke
1: Khotso tinto
2: Kudile na dire uti
1: E yandat E
2: yandat nge ga ta o buza na dire pia Eh hai mu tudo ma ga na dire yone go ba soto ha se batho ba ikimisitseng go banka metsi Ke le di pula tenga ta ba matlo botlo bo ke sinipeng e tlhentseng se fitiwe re a bona go itwa matsholo le ha ile ana fela ana a fatfado go nyana go ka tshwa matamo a itwa bangani go ni medi a theo sa le mangata fela le ba class kwana na nda le tsiano mo bolela go ba sotho ba tshoswa ke taba ya komello go bane ha ha ba tlo go ita di banga tsa ni go na le tamo le go le pa ke nda kolo le tsa mafikeng le ntho le masiko tene ntse ke le tsa ba thoa ba go le mona ba ke ba e boshe ba tsoga se ino na ha o ka bogelwa metsi ka no ke nyine a tswa ine ine e ke ke ya ne la go go a di ma steam kwa ka so da ha ha ke zane mo ya re o bona ke ntse ke le tsa fela o tsena le thule tsa la ha ke na di banga ka metsi ntate na ba so to ba tshwenwa ke taba yeo ya komelo ntate ke potso ya ka
1: ke le buila ho lo tinto
2: ke le wanda re ma go
1: Ntate le Piane, ke dumela o utlwile potso tsa Tinto.
0: Ee, ntate ke mokoile ntate.
1: Tswela pele ntate o kena tabeng ya hae.
0: Ee, ntate ke a gola ke mpe ke bontshe ke re setšhaba ntate se tshwana le dinku ge setse boetapele kapo ba fuweng maatla morago. Mme ga e bane ne re bona ba sa tshwoye taba ena e letswang ya El Nino ehlile ba re godisa gore le gone ge le setšhaba re se ka tshoga. Ke ka gona gone ge leng lenafo ka gobane ge tshwile. Ebile re sena maatla motlhomong a gore jale ebe re ka tshosa kapo ga tshwaetsa le setšhaba se se ngata gore se tshoe ke ka gona ge e tsang tshitshinyo ya gore hela ka pele ka mono taba ena e tlang e habile naga ga e bonagale le lona e le sisinya ga o bonagale go na le melaetsa e e potlakile e e botswang go godisa setšhaba go eletsa setšhaba gore na ge tswa ka legalo lefe ga maemo a le tsena mme taba ena ntate e supa gore
1: ntate le Piano
0: e yanda
1: phepi ntate re reetse tsena fela PCFM dumela Hey, I'm making me mang hukai.
3: Hello, wana ang katwa I.
1: Hey, I'm.
3: Asyere renenso renare makyam. Ili le antale te inga mang kanakogu. Uutwa ho shawfi. Kastika ga asayari. Ele muso. Kata abu jan laka enda dere siya. Hata uutwi la ho to kogo yeke. Ke fumanela ditogo
1: ke le buile hemme o tla dikena go tso PCFM e re ke tlhagetse tshena fela ke ntate le Piano e re ke o fe monyetla gore o tlhokene go tsona ntate ebile o diphethela fela ka ofela ke utlwa e ka boholo dipotso di a tshwana ke gore na na ga re na mokgwa wa go boloka metsi haholo ha dipula di iletsana jalo ya ba mema bona o bua ka taba ya koro ha re iphethele he mangaka
0: e yana de ke supa hore pokeletso ena ya metsi re buang ka yona ga re bue ka metsi ana na a theowang godima ntlo yo o ka bokeletsang siteng ya gago monono mo ebileng go senang mang kapo mang a ka tlatlang a kgobišana le wena ga re seebe bo ka ga eso gamane ka semonkong re bua ka magulo a golele ga e mane a golele dinoka moo re reng tsona di-project tse mona tse tlatla di tla jalo di tla ka matsholo a gore ga re feletswe ke diphoofolo ba tlotla ba re gaketsa diswamphatasana tsa diphofo gore ka nnete ge ba welang ka gare apalnere di le thekategori ga e be nako ya gore jale di tlaelele go a re thusa magolong mane neng gore ruta le gore eletsa le go tlhokometsa ka tsona ditaba tseno tsa dipokeletso tsa metsi ke a kgola ke tsona tse re buang ka tsona motlhala ona o qetang go etsiwa wa difatofato ka nnete re ntse re tsamaga ditikologong ka go fapana ga re tsebe gore na motlhomong ga banene difatofato ntse di etswa ebe di etsi ya dikgohlong difeng gobane gone ga ka dikonemontse di tsamaya empa neneng haeba ka nnete ga dio re ne re ka nna ka go eleetsa gore e be tse ding tsa karolo ya diprogramme tse ka tatang tsa Twitter setšhaba go itshematela tabeng yone ena ya pheto ya boemo ba legodimo e ka nnang ya tla ga tswalela El Nino gore jale fe bone matamo a neneng a ne a etsiwa dibakeng ka go fapana a ne a etsiwa ka letsopa ke bone go na le diprogramme tse yang mabapi le ditaba tsena tsa mofuta o nonang date makutle mme ke re gomme ma amogelang ga banene ke yena date
1: ke mme mabonang
0: o mme mabonang bona mabuang ka gore mmuso o a gana mme ke ne se ke ntse motlhala ga ke agabelang date teng ke gore ga re a lokela gore re le ba fuye maatla ba eteletse setšhaba pele go be le mo re setisang setšhaba go itshematlela mme ga e le monana a tshilo jalo ke nana gore e tla wela tsebeng tse utlwang gore matamo a teng jale tshebediso go bonala e le sparaka ga o lokolole setšhaba se sebedise matamo ba tseba go ikgolola bofumeng e sere ga o le tsena ba re ba sebisitse go fumana metsi empa jale a ba re oketsa mokoloko wa ba yang DMA ba ya ba o kopa diphalelo ke re ke engwe ntate ka ga e siang e le jalo mme ntlha ene ke re ke ketele ka yona tle ntate ya botlhokwa ke gore mona mone re bua ka taba tsenana tsa gore bolepi bo sebeditse mosebetsi jalo jalo ke re moralo one e re buang ka one ga re ge ge o etsetse gore fela o lo re kenya ka gare go taba ena ya El Nino ke gore na le teng ga re se re le ka gare go taba ya El Nino o itlhopho ke bofeng se lokela gore re itlhophe sa le gona jalo gobane e sentse e projectwa gore na e tlo tla e ba teng nene mme ga re ka ga kena re itlhophile ka gare go yona ka di-team tse gauweng gantle e tla etsa gore le ga re fitlha ka gare go yona re se ra sokolana le yone empa re sokolane le gore na re seta nthwena jang gore e sale ka mora gone e be gone ge ka pele ga gagamalela pele go tlhaisetsa basotho le lesotho dijo empa jale ga e baneneng gona tsena re thotse ga re ge letho e sale go ntse o bua minister a responsible bakeng sa ditaba tsa bolepi fela ba bangwe ka go fela go thotse tu e etsa gore setšhaba se setse mafapha a nonong ka go fapana morago e be neneng banka ba sa godisee gore ditaba tsena e fela di tla tla di re ama e tla re go thwe ga uwe e be neneng ba bangwe ge late e tswe ditaba tsa temo ntate ga di galwe ga o ya masimong o rala temo gona jale o ye gala gore na o tlotla o sebetsa eng jang dikgweding tsa bo October November nagana motho e bang o santse a ge ka peo a ge nke a le go e tlala morago empa jale go thwe go tlotla go ba le komelelo o reka dinawa tsa a ge nke tla di lema ka bo November empa go thwe o tlotla go ba le komelelo o tlotla e ba kenyakenya ya mang ya gore a fetse ga e ba o tlotla a gutla ka gao letho gobaneng ditaba tse di sa tlhake gona jale di-researchara tsa rona go tla bonale bo ka agric research ka mo ba sa bue go fa taba e agricultural interpretation message mo jalo go tla thwe re le naga ka botsidi re eletsa gore maemong ana a tlang a re tobile go tsuye ka legalone gompo gane motho a mangana empa jalo gona tsee ga e banene dikgwai e mong le mongwe o lokela go ka ikapela gore na o tswa le go kae e tla ba boikagabelelo ba mang ga ge gotla ka gao letho masimong
1: mme Mathebe o re ntate makutle ke botsa ntate Lepheana na re mpe re kene temong ya letlhabula re thula fela ka gore re se re tla bona na go e tsala jwang ke mme Mathebe o re na re thule fela na
0: ka nnete mme Mathebe wa nkimetsa gobanene ke ntse ke hweletsa le nna ke botsa ba ameyang ba ka alositseng gore na le tlile le re ge kene fela ge sobokelele ntho e fela ga e ka ka ga o thuletlweteng e le go o tsatsetsa godima potso ya ka ntate ke tlabe ke foosa le go fosisa setšhaba ga nka tlhaka bolepi bo buile tsena kapa bo ntse bo bua ka dikgakanyo tsena ebe nna nkare ga re iphapaketseng taba tse buang ke bolepi ga ntlheng ke maemo a ntse a tlwaeleng ka nnete a seng ka ka e buang eo kore fela ge nne re ba tlekise motlhomong ba tla tswa bua ganong le ga re sa tsebe na nene jalo ka ga ke re hela ba re sitisa go kala gobane taba tsa temo ntate ga re di gale ga re pana dikgomo re ya masimong gona jalo o sentse o bajeta gore ke tlotla ke ya ditapoleng jena le jena ba bangwe re sentse go nekošetswa masimo a batho bakeng sa dihalefote bakeng sa mabloko jale kore na ga re sentse re investa go setiswa batho go etsa megalo ya bona ba bangwe masimong a bona ka go a kopa ka kgiro kapo ka tsona dihalefote ke ore na ga ntho tse di fediswa ke maemo a letsieng gale fela ge sa fumana molaetsa wa botoloki o tlhakileng wa ditaba tsa temo ke ore na kgetlareng ga tsatsi le phagamangka
1: Mongadi Lepheana le ka mosontate re tla ke re meme lekala lena la temo re tle e le mmuso he ntate go utlwa gore ra ba reng ka ditaba tsena seo le beile ditaba tsena ka bogabane ebile le ntse tlhokomediso jwale ka ga mmuso le ona o entse tlhokomediso e jalo empa jale o re go be le meralo go hlake go na go tsiwa le kae ndati ge tlanka ditaba tsena ge hlega ba botse
0: ka nete go tlake ndati jola ka di workshop tsenga ta tsena tsentse ge di tshaga ge ya bona gore mafapha ya ka go fapana di tshetswa ke mafapha ka go fapana ha ba tshetse di program ja le se ha o finyane le pele tsa di ho ka class ma ge bone ja le di banka bo mang bona le itsinyana e ba elahlelang matloleng a o thusana ha go itse matlele tshaisong ya dijo le go atresa ditaba tsena tsa nutrition tse eteletsweng pele ke ntate wa gone ntate a moholo ka ga gona ntate Mtlotleng
1: ntate re lebohile golo ke a tseba he ba mametse ntate re lebohile re tla sala ditaba tsena morago ke a leboha ntate ke a leboha ntate le phiana mamedi wa PCFM eo ke mokamedi wa mananeo mokgatlhong ona wa dihwai e leng lenafu ere ha o le tsena re tle gatele pele ke a bona ntse o ke ena mona empa he re tla onka re bile re akaretsa ditaba tsena
4: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godimo maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Mabatana High School dihlopha tsohle di a mema toho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko di bini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba motshepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live re gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equal cash e le 28146 bonne pitike o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshietso ya mojusa transport and toast hi he have a satie.

0: Thabela Peace FM dumela hape hape le ke a khutla. Ke khutla jalo se ke goetse etala engotsweng Nedbank le so the Green Caring Bank le so like DJ Boots from the Green Caring Bank banka etala. Mamedi ke totlo go rona da hem ka tebe tsamana jalo le banka etala ke khutla gona be. Eh ha re bua ka banka etala re bua ka mamedi ke khutla gona be. Eh re ntse re tshwere eng man re tshwere eng. Ho pula re ba teng la batlana le leng hore nya botlano ha tsala tsogi metsele shobela metsebetsa wa tla go fitlala gore ya le ya botlano me ra tsoka re tsoka ka ntho engwe le engwe Nedbank everything Nedbank everything everything Nedbank ya ga le ba bidi ke tsama tsa gona di jwalo ne ke bona tlo mo fitla pla ga mana me ke batla go ke mpisantle tswale mamedi hangata la ngata ke khotletsa gore o dile o sebetsa ka marangrang kore ha ngata la ngata metlha le metlha ke dula ke bua lena gore marangrang mamedi wa PCFM ke botlhokwa a ke gobone o lokela gore nako ena kao fela o le o ntse o sebetsa ka marangrang ke ka goo o kgothaletsang gore o be le app ya rona ya banka e tala e bitswa kao fela ke green app. Green app mamedi o ifumana falo marangrang ngwena e bo sebetsa iPhone wa tseba ona ga o downloada o yang ka efeng he mo mamedi wa PCFM o downloada ka tota downloada mo he ebe o tswelela pele fela ntle le mono he mo mamedi wa PCFM o ka boela wa ya mane mo e bangwe ya gona teng ga e ba motlhomong o sebedisa Android phone jale wa tsaba bona wena ha ibo motho a Android phone o downloada kae ha ibo motho a iPhone o downloada kae maybe o downloada bona green app ya gona green app ena gona mamedi wa PCFM e o thusa gore o tloetse tsohle o ga qala pele wa sheba sekoloto sa gore na sekoloto sa ke bokae e ba motho mo na sekoloto le banka o ka boela hape hape wa sheba balance ya hao o ka boela hape hape mamedi wa ntsha tjhelete ba motho mo nkarete ya sa sebetse kapo e ba o isile hae kapa motlhomong e ba o e latlhile kapa e ba motlhomong e blokeile o kgone go nnobe le tshebediso ya akhaonto ya gago ntle le mono ge mamedi wa PCFM re boetse gape ape re wena o ka iphumala motlhomong o fumane one time pin ya gago gona moo gopola mamedi gore ga nga thabetsa tefo tse odimo ke mane mo e leng gore o tlhoka se re setsang gore ke OTP e leng one time pin jale one time pin kapa OTP e tlwalele ka gore e fumane ya founung empa legetong le ga o e fumane founung tle mamedi wa PCFM so ka ba le monyetla gore ge o e fumana le appong ya gago mono ga e ba o na le app ya gago e tala the green app jale tsa bonete ba gore o bone go ya downloada o tlo tswele pele o se ka wa sokola mamedi jalo dingata golo o ka reka motlakase wa boela gape-gape wa patala mekoloto wa patala dirente o ka boela gape-gape wa ba reka le airtime ka yona green app ya gona jale iketse mole motlhe mamedi wa PCFM o be le green app o tlo o bone mamedi ga ntho tsa go tsamaya gantle o sa sokola mamedi wa PCFM tsele shome re bile renyane ya bohlano gape
1: sola kahla ka robatho Nedbank Lesotho le Vodacom Financial Services tsa e ba kataba na o ne o tseba hore o se o ka etela makala Nedbank Lesotho hohle ka rona ho ntsha le ho romela mpesa mang kapa mang a ka atamela lekala le haufi le yena la Nedbank Lesotho ho fumana ditshebeletso tsa mpesa ditshebeletso tsena di fumaneha ha o lo ntsha kapa ho kenya bonyane dikete tse 5 ho ya hodimo ha ke tshovalo ke re boloka nako o repote bankeng moo o etse ntho tsa ka pelenyana o phethe mabaka ha o bua ka tjhelete le ho nolofatsa bophelo o bua ka Nedbank Lesotho ho na le melawana le dipehelo Nedbank see money differently
2: o ntse o mametse Nedbank Money Show see money differently.

0: Yes. Alright, 365. Check us. Ena e bitswa Salome de Piha Odro Luga. How do you bitswa?
1: Eh, abo twa Piha ya o pola ke ho pola ga ja.
0: Salome de Piha Odro Luga.
1: Abo twa ti, abo rate sa na botswa ke.
0: Ke ba ngwana.
1: Ai, go tu, ke motho a tie, ke masalo a be ke a ona se ba, a ona se ba. Ke bona re tsama masalo ga go ile ba, ke re next week tsa tle ka le diwa.
0: Ya.
1: E ya motho a tie, a bona a tsela
0: ba. O na ba itse mbantsa di ba padusa ne motho a tie. Na e ka ba ba sign le metse ka tsela ba sign le mo mangapo, tshentse ba to tlaisa ba patse o tsenne tse ba di sign ne.
1: Hey. Ona lo khona le go le motho a tie, o bana ha ke se bile di tsaba tsa Fernando da Cruz. O buile ka di ba pa tsenne tso ba palampeng a o batla tshisi be unpredictable a ga tsentse go na le batho ba nna te profile tse tsapo ba tlo foka tsenne tse ba palampeng go tsoba ba unpredictable a re ha bua ka tsenne tso ba palampeng o bua ka striker ga o bua ka di winger tse pedi e bile o bua ka attacking midfielder ba tsaki mo tsomong ka tabana di tsela ga se ke fane he ke sa mitsibe go ba ba holo yo la re tsena bona ntse ba sheba ka bo ba shebile ba tsunane go ona ba tla putlula o tsa
0: mo shebana na stand bo she o tsala ba ntaba ha itla gile ga bo tsala
1: ha itso ka e sa ka motswati o ka o tsitse di la ngeli tse motswati empa he ka nna ba mo tsomong ye sedile e be bona ba tsheisa tsitse ke bara ba patile
0: ba patileng
1: e ya motho a tie tse tla utlwa ba phutholla hore ntho ke ena Highland e tswang ka leboxeng
0: ai motho a tie ke bone ka nti tlhaile se tlhaeletsana ba tlo e mongwa bana ba ile mba setsa ka matla papadi ya bola la maoto la pengkwano se ile mofu
1: motho a tie ke khola ke bona ke bona ke mang
0: ke tla batima puo fela ka tla utlwa hore o na tsho hore team ya hae ha team e ka qala
1: I'm going to go to the house. Ola ke nna lo di papadi ka hala ba le papadi ya bolo ya maoto motho a tsaya
0: la ba le
1: not papadi ga team ya bolo ya maoto motho a tsaya e ne be di ditaba la ha etswa le ke nyo gore motho a tsaya mme sentse go moya wa ha go bala ka khotsa nna motho yo bona ntsa ga bo ne ke nana hore o na re a tsona le motho a yena ne ke nana hore o tsofe se ke bana empa tsala na go ba tsoba mamela mantsi ba etsa ba tsibo hore e ne e se motho a tsitsi
0: he ke bona ke mujita mosa
1: ke matlang ka ntle mme timing ke mo thusa gore ka nnete a itsamaele a ikele ditiming teno a boela a re bakeng sa position e bapalwang ke Thabo Qele o na le ba bangata golo ba bapalang position eno jalo ka ena ka gona o batla a different player o fapana le Qele ka gona Qele ko ga bone gore na o tswale kae ke o tsugwe le mothateng e sa kile mothateng ga ikana e le tena he a ba tsebo rona ba tla emela tsini mo reka nka potla se ba tsini ke kontraka ja me la mothati
0: makabi
1: a mo nati fela mothati a
0: mo nati dile
1: dale ke ona ntwa mothati ke ona ntwa ne vi bolo ri ke tlo tsire bu ile wena bona na ko ngweke re bua tonal na ko yo ba tsedi ba kaisa tsi tsine ba lwana ka di bapadise ya squatte ngola na go ene ba ka qele ya kene mo lwale ona le di be itse nga tsho gona itele ke qele lwale ke no a fitjara kusi yana wa bontsha ga ai kona e manganyane
0: yo
1: ka nnete motho a di a kala a fitja ba sheba ga ai motho yo ana se ba ka tshiminya ai e lo ya ka yena e bile ona le bo bontsitswe ne ke batla go bua mantsi yana a bo matshela tshotsholo bo surplus to requirement itse o tshilo lwa lobe wena o le tsena o surplus to requirement
0: na ke tatela tele mara ha I don't think he came to the party, he did not come to the party.
1: Eh lwa lo motho a tie lwa motho a tie le nne nga khaba tsho di ja lo motho a tie ho ba le ntho jana tsenga ta motho a tie but nne se sala ha a tso ka tsika party yena tamene nka pomenya kwe He
0: never came to the party.
1: Oh, I'm a party. You tell me, Rema. And who to? Are you ready for trouble?
0: Toyota.
1: Yes. Eh,

Kale bo ama pomsa mo mabedi dumela. Mo hlopholi wa ditaba tsa magotla advocate Maphakela Motsokwane uri mmuso o tlamehile ho mamela ditaelo tsa magotla ka dinako tsohle. Advocate Ramotsokwane o boletse sena puisano le PCFM ka jeno. Ramotsokwane uri haradi ka hlolo tse ding tsa magotla. Mmuso o ile wa iphapanyetsa ka hlolo ya legotla la molao wa motheo e neng e re o busetse motšhotšhisi e moholo advocate Hlalefa Motinyane mosebetsing. Mo wona mmuso o ileng wa kwala ofisi ya hae ho mo sitisa ho itlaleha mosebetsing. Go boetsa etsa mohlala mo lekgotla la maipiletso le ileng la laela mmuso go kgotlisetsa bahlanka ba mautlwela mosebetsing empa mmuso wa iphapanyetsa qeto eo. Advocate Ramotsokwane o reketso eo e bile nyediso ya lekgotla ka ga lona lekgotla le phahameng e le lekgotla la go qetela le o botlhe ba ka ipelaetsang kapa go ipiletsa go lona ga ba na le ditletlebo. O tswala pele gore go ntse go le jalo mmuso o boetse o hulanyeditswe lekgotleng la bosebetsi ke babusi ba babedi ba ditreke tsa Bege ya le Masego le ga go le jalo. Lo mmuso o itsweletse pele ka go hira babusi ba batšha ba ditereke. O boetse gore mmuso o etsa phoso ka go se mamele magotla ka ga bobedi ba mafaphana a lokela go sebetsa mmogo. Mongwadi ya mogolo lekaleng la kgwebo le mesebetsi ya megolo Palesa Matobako o re moralo wa o aga setsi sa naga sa tlhatlhobo ya ditlhagiswa o teng mme gago e tla thagolwa gaufinyane. Sena Matobako o se buile e le ga a lokodisa mehato ya lekala ya go tshegetsa ditlhagiswa tsa kwano gae gore di fumane mmaraka wa ka ntle le ka gare go naga. Matobako o itse ka merero le koporasi ya ntlafatso ya dikgwebo tse nnyane Bedco le lenaneo la kgodiso ya dikgwebo la CAFI lekala le ntse le tlhatlhela batšha ka ditsebo tsa kgwebo e ka setana le otshe hetsa tse teng ka ditšhelete le ga a ananetse gore e keke ya ba dikgwebo tsotlhe. O boetse a re mehato ya lekala ya tshegetso ya dikgwebo tsa Basotho e tla ntlafala ga setse seo sa tlhatlhobo ya boleng ba ditlhagiswa se phethetswe ka ga seo se tla thusa batlhagisi go fumana mmaraka le go bega boleng ba ditlhagiswa tsa bona. Mokgatlo wa World Vision Lesotho o nehelane ka ofisi e ntšha ya Lefapha la Tshireletso ya Ngwana le Tekano CGPU go sepolesa sa Morija e le go matlafatsa tshegetso ya bana bao e leng mahlatsipa a tlhekefetso. Setsi sena se ntlafaditsweng se etseditswe go fana ka tikologo e bolokegileng ya lekunutu e le gore mahlatsipa a tlalege ditlolo tsa molao le go fumana ditshebeletso tsa botlhokwa. Moemedi wa World Vision Mofumadi Masisa Ntlama o boletse gore ofisi ena e ntšha e fitlhetse dipegelo tsa molao go netefatsa tsa gore bana ba ikutlwa ba sireletsegile. Motlatsi wa mookamedi wa sepolesa Dr. Mahlapi Morai o tholeditse tshebedisano e teng dipakeng tsa World Vision le sepolesa sa Lesotho a tlhalosa mogato ona o le botlhokwa tshireletsong ya ngwana le thibelong ya ditlolo tsa molao. Tsa matšhaba le kgotla le phameng la Western Cape Africa Borwa le fane ka kahlolo ya gore komiti ya paramente e shebane le tlalego ya nyewe ya boshodu polasing ya Phalaphala ya moporesidente Cyril Ramaphosa e emise tshebetso ga nakwana. Sena se latela kopo ya Ramaphosa ya gore komiti e emise tshebetso ga nakwana ka le reng tse dingwe tsa dintlha tsa tlalego eo tse e bontshang ga a lokela go arabela ditaba tsa nyewe ya hae di sena motheo. Komiti ena e ne e ile ya thewa ka mora gore lekgotla la molao wa motheo ka motsheanong le fane ka qeto ya gore paramente ga ya ikobela molao nakong eo e neng e qhelela ka thoko tlalego eo ka 2022. Dikateng tsa kopo ya Ramaphosa di tla mamelwa gape ka lwetse. Lekala la bophelo Madagascar le re palo ya batho ba netefaditsweng ba na le lefu la Mpox e nyolohetse ka godimo go 3,000 go tloga ka Tshitwe ngwagola ga le ne le qhoma. Tlalego ya mogaogao ya lekala e bontshitse gore go tloga ka nako eo ke batho ba 2,114 ba tlhapogetsweng ga ba 20 ba timetse. Le re lekala provinsi ya Tomasina ka botšhabela go Madagascar ke yona e amegileng gagolo. Go thibela go ata wa lefu lena lekala le matlafaditse matsholo a thibelo le tomoso a kentelo di-tracking tse amegileng mmogo le go ntlafatsa diteko le taolo ya ka pele ya batho ba belaelwang le ba bileng le kopano le ba tshwaeditsweng. Naga e boetse ya moetse diente tse 30,000 go tswa go mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF pejana kgweding ena. Ha re phethela mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o ipiletsa go dinaga tsa Europe go ntlafatsa karabelo ya tsona ya mafu ka moga ditlalego tsa tshwaetso e bakwang ke menwang go pharalela le Europe. Ditshwaetso di tlalegilwe dinageng tsa Greece, Italy, Spain, Romania le North Macedonia.
who ere ditshwaetso tsena di ka nna tsa baka febego ya Nile e o matshwao a yona a kenyeletsang hloho mogathala le mmele o opang ho fihlella ha jwalo kokwana hloko yena ha iso fumanelo ente mme who ere le ha isentsha maemo a e atisang ke ona a ntseng a fetoa Dr. Hans Henry Kluge e leng hloho ya WHO Europe o itse motjheso o matla le nako e telele ya lehlabula di tlo phedisa menwang nako e telele e leng se ka atisang tshwaetso ya lefu lena ditaba di felela mona mamelang tse ding gape ka Sesotho hosane hoseng hora ha ele ya 11 e le dihlo tsa ditaba.